Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: all things new. Hope starts here.
1: A blessed evening po sa inyong lahat, mga ginigilyo po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik na naman po tayo sa isa na namang makabuluhan natin pong pag-uusapan sa gabing ito patungkol, syempre po, ano, sa atin pong programang Revelation of Hope. And that is why, friends, we are so glad, we're so very happy to have you joining us once again. At ang atin pong sagot sa ating katanungan kagabi ay 1,000 years o 1,000 taon. Kaya kung sino pong nakatamang sagot, mga kaibigan, ay ipadala niyo po ang inyo pong mga names sa atin pong numero 0918-944-7891. And so with us once again po, mga kaibigan, ano, tuloy-tuloy pa rin po yung pabibigay po natin ng GCash, papremyo para sa mga listeners natin na patuloy na sumusubaybay. Kaya po, manatiling nakikinig, get your pen and paper, write down these wonderful messages that we have from the Lord. And surely po, mga kaibigan, pagka tumama po yung inyong mga sagot sa aking katanungan, makakatanggap po kayo ng atin pong papremyo mula sa atin pong programa. So muli po, mga kaibigan, we are very blessed dahil kasama po muli natin walang iba kundi ang Communication Director ng Southern Asia Pacific Division. Ano po ba itong Southern Asia Pacific Division? Ito po yung regional headquarters ng mga Seventh-day Adventist Church dito sa Southeast Asia, na kung saan 11 countries po yung ginogovern niya. Walang iba ang atin pong speaker, Pastor Carlito Kidet Jr. Pero bago po siya natin siya mapapakinggan, mga kaibigan, makakarinig po muna tayo ng isang makalangit na awitin. Pero bago po yan, muli po, mga kaibigan, isang paalala, isang recap lamang na gusto ko pong banggitin sa kahapon po natin na atin pong pinag-usapan. 1,000 taon, hindi po ibig sabihin nito na pagkatapos ng 1,000 taon, magkakaroon muli ng parang kumbaga parang isang mundo na kagaya nito ngayon. No, but there will come, ayan, ito na po, papasok na po yung mga susunod po natin na topiko. Ano na yung mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon? Well, that would be something that I want you all to listen sa atin pong Revelation of Hope, dahil we will be tackling about that. Okay, mga kaibigan, ano, as we look forward to this, may we also look forward na makapunta sa langit na bayan na inihahanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Atin pong pakinggan ang awiting ito.

0: all things new. Hope starts here.
1: Ating tatalakayin ang isang magandang paksa. Ito po ay very interesting dahil tayo po ay patungo dito. Ang kalagayan ng mga patay. Ang mga tanong tungkol sa kamatayan ay kadalasang nagdudulot ng takot. Takot talaga tayo pag makarinig tayo ng patay, may namatay. Kawalang katiyakan at kalungkutan. Sa buong kasaysayan, hinaharap ng mga tao ang sagot sa tanong, ano ang nangyayari kapag namatay ang isang tao? Yun ang isang tanong. May malay ba ang mga patay? Agad ba silang pumupunta sa langit? O agad ba silang pumupunta sa impyerno? Maaari ba silang makipag-ugnayan sa mga patay? O sa mga buhay, yung mga patay? Likas bang immortal ang kaluluwa? Ang tunay na kaligayahan ay nakaugat sa kalaman ng Biblia. Ang Biblia po ang ating bigyan ng pansin upang tayo po ay maturuan ano ang totoo. Dito po ating maangkin ang isang mga bagay na ito po ay kung saan magbibigay ng tamang estado ng taong namatay. Ang Biblia po ay nagsasabi na itinuturo na ang kamatayan ay isang walang malay na pagtulog hanggang sa pagkabuhay na magmuli. Ang mga patay ay hindi agad pumupunta sa langit o impyerno ni gumagala bilang mga espiritu. Sa halip, sila ay payagang nagpapahinga sa libingan, naghihintay sa pagkabuhay na mag-uli. Maging sa pagkabuhay na mag-uli tungo sa buhay o sa pagkabuhay hanggang sa pagdating ng Panginoon o tungo sa katulan yung ibang mga tao na hindi tumanggap ng pag-ibig at o kaligtasan ng ating Panginoon. Ayon po sa John 5 verses 28 to 29. Tayo po ay manalangin. Amang banal, manahan ka Panginoon sa aming diskusyon ngayon. Na ito Panginoon kung saan magbigay sa amin ng tamang sagot sa aming mga tanong at ito po ay magbigay Panginoon ng sapat na kaalaman ano ang kalagayan sa mga patay. At ito po, Panginoon, sa banal na kasulatan, magbigay sa amin ng pag-asa. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, Amen. Ano ang kamatayan? Ayon sa Biblia, ang kamatayan ay ang kabaliktaran o pagbawi ng proseso ng paglalang likain ng Diyos ang tao. At dinalang ang Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Ang kamatayan po, mga kapatid, ay isang kabaliktaran ng pagkabuhay. Ang formula ng paglalang ng Panginoon Jesus ng isang tao, yun din ang kabaliktaran niyan, ang kamatayan. Ang nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Ah, ito po. At hiningahan ng kaniyang mga butas. Sa Genesis 2 verse 7, alabok plus hininga, buhay na kaluluga. Yun ang tao. Pansinin na hindi sinasabi na talaga na binigyan ang tao ng kaluluwa. Sa halip, siya ay naging isang buhay na kaluluwa. Ang kaluluwa ay hindi isang bagay ng taglay ng tao. Ito ay tumutukoy sa mismong buhay na tao. Ano ang prosesong nababaliktad kapag tao ay sa Psalms 105 verse 29, ito po ay nagsabi, iyong inaalis ang kanilang hininga, sila'y namamatay at bumabalik sa kanilang alabok. Kabaliktaran, mga kapatid, ang mangyari pag ang tao ay mamatay. Sa Job 32 verses 14 to 15, ito po ay nagsabi, kung kanyang tinipon sa kanyang sarili ang kanyang espiritu at ang kanyang hininga, lahat ng laman ay sama-samang mamamatay at ang tao ay babalik muli sa alabok. Babalik ang tao. Saan ang tao? Ang kanyang katawan ay maging alabok. Buhay na kaluluwa minus hininga ng alabok. Maari bang bumalik ang isang patay at magpakita sa mga nakakakilala sa kanya? Oh, magandang tanong to. Kung ang taong namatay na, siya po ay bumabalik sa susunod na araw. O may mga nagsabi, bumabalik si late, ganun, yung namatay na, na inilibing ng Monday, at saka sa Tuesday nagpakita. Pero hindi naman nagpakita talaga na isang buong araw. Ang espiritu ay hindi isang may malay na nilalang, kundi ang hininga ng buhay. Ang kapangyarihang nagbibigay buhay na nagmumula sa Diyos. Ang kaluluwa ay hindi lumilipad palayo bilang isang multo. Ang tao ay tumitigil lamang sa pagiging buhay. Patay ang tao, tumitigil na magiging mabuhay. Ano pong ang sinasabi sa Job 7 verses 8 to 10? Ang mata ng nakakakita sa akin ay hindi na ako makikita. Kung paanong ang ulap ay napapawi at naglalaho, gayon ang bumababa sa Sheol ay hindi na umaahon. Hindi na siya babalik sa kanyang bahay ni makikilala pa siya sa kanyang tahanan. Hindi na. Ang taong patay, wala na, mga kapatid at mga kaibigan. Ang kanyang espiritu ay humiwalay na sa kanya. Yung espiritu niya, yun ang kapangyarihan ng Diyos na mabuhay. Yun ang espiritu. Likas bang immortal ang kaluluwa? Hindi. Itinuturo ng Biblia na ang Diyos lamang ang may likas na immortalidad. Sinasabi sa 1 Timothy 6 verse 16 na siya lamang ang walang kamatayan. Ano po? Ang Panginoon lang ang walang kamatayan. Ang tao ay mamamatay pag siya po ay humiwalay sa kanya. Nang si Adan at si Eva ay sila po ay humiwalay sa Panginoon dahil sila po ay nag-disobey ng salita ng Panginoong Diyos sa batas ng Panginoon doon sa Harden ng Eden. Sila po ay humiwalay. Sabi ni Paul sa ng 1 Corinthians 15 verse 53, ang may kamatayan ito ay kailangang magbihis na walang kamatayan. Ito po Panginoon, at ito po mga kapatid, na ang Panginoong Jesus ay magbigay ng isang katawan na maging hindi na mamatay sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang idea na ang tao ay may likas na immortal na kaluluwa ay higit na naugnay sa pilosopiyang Griego, gaya ng mga kaisipan ni Plato, kaysa malinaw na turo ng kasulatan. Itinuturo ng Biblia na ang buhay na walang hanggan ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Siya lang, mga kapatid, ang makabigay ng isang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. The gift of God is eternal life. Romans 6 verse 23. Ngunit saan nagsimula ang ideyang hindi talaga mamamatay ang tao? Saan ba? Sinabi ng Ahas kay Eva, talaga bang sinasabi ng Diyos huwag kayong kakain mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Genesis 3 verse 1. Ipaniliwanag ng babae na sinasabi ng Diyos na kung kakainin nila ang ipinagbabawal na bunga, sila ay mamamatay. Genesis 3 verses 2 to 3. Ngunit sinasalungat ni Satanas ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabing hindi siya tunay na mamamatay. Kaya ayon sa pananaw na ito, si Satanas ang pinagmulan ng kasinungalingang likas na immortal ang kaluluwa. Galing yon kay Satanas. Walang buhay na walang hanggan ang tao sa kanyang sarili. Galing lahat yun sa ating Panginoon. Ang tanong, bakit inihahambing ng Biblia ang kamatayan sa pagtulog? Sapagkat ang pagtulog ay isang napakamagandang larawan na walang malay na pamamahinga at ang paggising sa hinaharap. Sinabi ni Jesus tungkol kay Lazaro, ang ating kaibigang si Lazaro ay natutulog, ngunit pupunta ako upang gisingin siya. John 11 verse 11. Nang mamatay si Lazaro, inilarawan ni Jesus ang kanyang kamatayan bilang pagtulog, pagkatapos ay malinaw niyang sinasabi, patay na si Lazaro. John 11 verse 14. Ipinakikita nito na ang pagtulog ay isang simbolo ng kamatayan. Sabi ng Panginoon, gigisingin ko siya. Ang totoo, mga kapatid, patay si Lazaro. Ang kamatayan ay inihahambing sa natulog. Walang malay at gumising siya na yun, nakaangkin na ng malay. Ang tanong, agad bang pumupunta sa langit ang mga tao pag patay sila? Sabi ng 1 Thessalonians 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. Ang mga patay, mga kapatid, sinasabi ng Biblia ay nandyan sa lubnganan. Sila po ay parang natutulog lang. At gigisingin sila pagdating ng Panginoon Jesus. Meaning, sila po ay magkaroon ng buhay sa pagdating ng ating Panginoon Jesus. Itinuturo ng Biblia na ang mga mananampalataya ay dadalhin sa langit sa ikalawang pagparito ni Kristo, hindi kaagad sa oras ng kanilang kamatayan. Kung ang mga matuwid na patay na sa langit na, bakit kailangan nilang bumangon mula sa mga libingan? Ano po ang sinasabi? John 3 verse 13, walang taong umakyat sa langit. Wala pa. Except, may mga ilan-ilan na mga tao na sinasabi ng ating banal na kasulatan. Si Moses na binigyang buhay muli ng Panginoon, siya po ay nasa langit. Si Elijah, si Enoch, siya po ay nasa langit. But the rest, even King David and many others, sila po mga kapatid ay nandyan sa lupa, nandyan sa kanilang libingan. Sabi pa, in Acts 2 verse 34, maging si David, isang taong malapit sa puso ng Diyos, isang anak ng Diyos, ay hindi agad umakyat sa langit sapagkat si David ay hindi pa siya binuhay ng Panginoon. Ang gantimpala ay ibibigay sa pagbabalik ni Kristo. Anong sinasabi? Revelation 22 verse 11, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin. Ako po ay babalik at nasa akin ang gantimpala. Bakit bigyan pa ng gantimpala ang mga taong namatay at sila po ay papunta ng langit? Bakit babalik pa ang Panginoon? At ang Biblia nagsabi na sila po ay bigyan buhay ng Panginoon. Sabi ng 1 Thessalonians 4 verses 15 to 17 at sa 1 Corinthians 15:51 to 52, ang mga namatay na matuwid ay sila po ay bigyan ng pagkabuhay muli at bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Ano ang mangyayari sa pagkabuhay na mag-uli? Mga kapatid, may dalawang pagkabuhay na mag-uli. Ang unang pagkabuhay na mag-uli para sa mga matuwid. Mapalad ang banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli. Revelation 20 verse 6. Blessed are those who were resurrected on the first resurrection. Ang ikalawang pagkabuhay na mag-uli para sa masasama. Ang iba sa mga patay ay hindi mabuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Revelation 20 verse 5. Malinaw mga kapatid sa sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga taong hindi masama sa first resurrection, sila po ay magkaroon ng pagkabuhay muli sa second resurrection. Ang first resurrection, ang mga patay na matuwid ay mabuhay. Dalhin sila sa langit. Kita mga kapatid, at tayo po ay sasama ng ating Panginoon Jesus sa 1,000 taon doon sa langit na bayan. At ang mga masasama ay sila po ay hindi bigyan ng buhay ng Panginoon sa kaniyang ikalawang pagdating. Ang ating Panginoon Jesus ay magbigay ng buhay na walang hanggan. In the first resurrection and in the second resurrection, ang ating Panginoon Jesus ay magbigay ng isang kadagat-dagatang apoy o paghatol sa mga taong masasama. Anong sinasabi? John 5 verse 28, lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig. Sila po ay mabuhay, mag-uli. Ang sabi ng John 11 verse 25, ang pagkabuhay na mag-uli ang dakilang pag-asa o mananampalataya. Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Maari bang makipag-ugnayan ang mga patay sa mga buhay? Hindi. Huwag masusumpungan sa iyo ang sumasangguni ng mga espiritu. Deuteronomy 18 verses 10 to 11. Mahigpit na ipinagbabawal ng Biblia ang pakikipag-ugnayan sa mga patay. Bakit? Sapagkat ayon sa turong ito, ang mga pagpakitang iyon ay hindi talaga ang mga patay, kundi masasamang espiritong nagpapanggap silang o nagpapanggap bilang sila. Sila po, mga kapatid, ay mga fallen angels. Ang babala ni San Pablo, si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. 2 Corinthians 11 verse 14. Bakit kung tayo po ay lalapit sa kanila, hindi sila pumapansin? Hindi sila nagsasalita. Nagpakita lang na parang idlap at nawala. Bakit? Sila po ay mga alagad ni Satanas na upang sabihin nila na ang taong patay ay patuloy na mabuhay. At walang problema. Pag gumagawa ang tao ng masama, walang problema kasi patuloy ang kanyang buhay. At hindi 'yon ang totoo, mga kapatid. At hindi 'yon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi ang banal na kasulatan at ang totoo na pangyayari ay 'yun ay magkasama. Paano yung magnanakaw sa cross? Sinasabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Luke 23 verse 43. Ang talatang ito ay kailangang unawain ayon sa kabuuhang turo ng kasulatan. Ang mga sinaunang manuskriptong Griego ay walang bantas na gaya ng ginagamit natin ngayon. Kaya maaaring maunawaan ang pangungusap ng ganito. Katotohanang sinasabi ko sa inyo ngayon, makasama kita sa paraiso. Yun ang gustong sasabihin ng ating Panginoon. At yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang katotohanan, ang pangako ko sa iyo ngayon, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama kita. No. Yung phrase na yon, mga kapatid, ay tinapos ng ngayon. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, makakasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ito po na ang taong patay, sila po ay nasa libingan. At babalik ang ating Panginoong Hesus upang bigyan ng buhay muli ang mga taong matuwid na namatay. At ang mga taong masasama, bigyan sila ng pagkabuhay muli pagkatapos ng 1,000 taon. Saan tayo, mga kapatid? Kung ating tanggapin ang ating Panginoon, gaya ng isang kriminal, kasama niya dito doon sa cross, tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mamamatay tayo dito sa lupa, mamamatay tayo sa mundo ito, ngunit ang ating Panginoon ay magbigay sa atin ng isang buhay at ang buhay na iyon ay isang buhay na walang hanggan. May isang mayamang babae na nabilanggo at desperadong nagnanais makatakas. Inalok niya ang hardinero ng bilangguan ng kalahati ng kanyang kayamanan kung tutulungan siya na makalaya. Pumayag ang hardinero kasi pera na yun. At binigyan siya ng plano. Sinabi nitong kapag narinig niya ang kampanang hudyat na may namatay, pumunta siya sa basement at magtago sa loob ng kabaong. Dadalhin ang kabaong sa sementeryo at ililibing. Pagsapit ng hating gabi, babalik ang hardinero, huhukayin ang kabaong at palayain ang isang babaeng na bilanggo. Sinunod ng babae ang plano. Nagtago siya sa kabaong, dinala ito sa sementeryo at inilibing. Sapik siyang naghintay sa hating gabi na siya po ay huhukayin at makalaya na. Kasama niya ang kanyang mahal sa buhay at magamitan niya ang kanyang maraming kayamanan. Ngunit walang dumarating. Matapos ang mahabang panahon ng paghihintay, kasi hindi na niya makita anong sa labas, nandyan sa loob eh. Parang matagal na kasi umamoy na, may amoy. At saka parang may napifeel siya ng mga worms o kung ano-ano pa. So, matagal na panahon talaga nandyan siya. Nagsindi siya ng maliit na lighter upang makita kung ano ang nangyari. Dahil uneasy na siya, yun, nakakuha ng isang lighter, siguro galing sa isang carpenter na gumawa ng kabaong na iwanan. Yun, ang nangyari. Sa kaniyang matinding pagkabigla, nakita niya ang patay na kasama niya sa kabaong ay ang hardinero mismo. Mga kapatid, yun ang dahilan, hindi siya nakuha. Ano kaya ang nangyari sa babaeng iyon? Hindi na natin problema yan. Sa kanya na yung problema, paano siya makalabas. Pero gusto kong kunin ang isang puntong ito. Maaaring mabigo ang mga pangako ng tao sapagkat limitado ang tao. Ngunit si Jesus ay hindi kailanman nabibigo. Mga kapatid, si Jesus ay hindi kailanman nabibigo. Ang kanyang pangako ay kanyang tinupad. Nangako rin siyang babalik at bubuhayin ang mga matuwid na namatay. Nangako siyang darating sa mundong ito at siya ay dumating, ipinanganak siya sa isang sabsaban. At may mga celebration tayo tuwing December. Ito po ay nagpatunay, mga kapatid, ay nangyari talaga na ang Jesus na nagsabi, ako po ay mabuhay, ako po ay maging isang tao na sasama sa inyo at liligtas sa inyo. Ito po, mga kapatid, ay kanyang tinupad. Ipinanganak siya ni Mary, isang birhen. Ito po ang pangako ng ating Panginoon. Ang pangako ba na ito ay naging isang pangakong natupad? Yes, totoo, mga kapatid. At nangako rin ang ating Panginoon, babalik at bubuhayin ang mga matuwid na namatay. Oo, gagawin niya ito. Makatitiyak tayo na tutuparin niya ang kaniyang pangako sa bawat isa sa atin. Mahal kong mga kaibigan, isipin mong darating ang araw na harap ka rin, ako, tayong lahat, sa kamatayan. Magpapahinga tayo, pero may pag-asa tayo na mabuhay mag-uli. Tatanggihan mo ang kaloob ng buhay na walang hanggan at harapin sa paghuling kapamahakan o kapahamakan sa ating buhay. Sinabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, gayon may mabubuhay siya. John 11 verse 25. Ngayon ang araw upang ipagkatiwala mo ang inyong buhay sa kaniyang mga kamay. Magtiwala kay Jesus, mabuhay sa pagsunod sa kaniya, mabuhay na laging handa. At kapag tumunog ang trumpeta at mabuksan ang mga libingan, naway kabilang tayo sa mga babangon sa unang pagkabuhay na maguli. Kabilang tayo, mga kapatid, na ligtasin ng ating Panginoon Jesus, bigyan ng isang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, salamat po sa pag-asang matatagpuan namin sa iyong salita. Kapag naharap kami sa katotohanan ng kamatayan, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga pangako at makasumpong ng kapayapaan sa inyong pag-ibig. Ipaalaala mo sa amin na ang kamatayan ay tulad lamang ng isang pagtulog hanggang sa maluwalhating pagkabuhay na maguli sa pagbabalik ni Jesus. Wala nang problema, wala nang suliranin, wala nang pighati, Amang Banal. Kami po ay kasama ninyo hanggang sa walang katapusan. Hindi kami mamamatay. Kami po, Panginoon, ay makasama sa inyong kaharian sa buhay na walang hanggan. Naway mamuhay kami araw-araw na handa sa pagdating ni Kristo Jesus at magalak sa inyong kaloob na kaligtasan. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: All things new. Hope starts here.
2: Maraming salamat, Pastor Carlito Kidat Jr., sa napakaganda pong ating pong talakayan. It is indeed po ano, para ito yung katanungan natin minsan. If for example, isa sa mga mahal sa natin sa buhay nawala, nagpahinga, yun na po ba yung ending ng kanilang buhay dito sa mundong ito? No. The Bible is very clear. Napakaganda po nang nabanggit sa atin ni Pastor Kidat kanina na may pag-asa sa pangalan ni Kristo dahil si Kristo mismo na buhay, namatay at muling nabuhay. Ibig sabihin, mga kaibigan, meron pong pangako sa bawat isa sa atin. Well, ito nga po ano, nakakatuwa din yung nabanggit ni Pastor Kidat kanina na marami tayong mga paniniwala. Ano yung mga paniniwalang iyon? Gaya ng mga minsan, nagpapakita daw ng mga multo, nagpapakita ng mga parang mahal natin sa buhay. Pero ang tanong, sila daw ba talaga yon? Actually, hindi po. They're just only a covering from the fallen angels na parang ginagaya lang yung mga mahal natin sa buhay upang linlangin din tayo bilang mga anak ng Panginoon na kunwari nakakausap natin sila. Pero sa totoo lang, mga kaibigan, anong sabi po ni Pastor Kidat kanina, ibinabalik po yung hininga ng buhay sa ating Panginoon pag ang tao ay namatay. At bumabalik din po tayo sa alikabok ng lupa. Kaya po, mga kaibigan, ito po ay napakaganda pong paalala sa atin na ang estado ng mga namamahinga na o kaya ng mga namatay na ay pagpapakita lamang na may soberenya pa rin ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin at ipinapakita niya na hindi dapat tayo mapapalinlang sa mga counterfeit ng kaaway bagkus tayo po ay mabigyan ng katalinuhan at ng karunungan upang hindi po tayo mawala, hindi tayo mawaglit, hindi rin po tayo maloko, kundi tayo po ay magkaroon ng isang ideya, isang kaisipan tungo doon sa langit na bayan na inihahanda ng Diyos sa atin. Ay, sa pana nabanggit, mga kaibigan, ay ang ating Panginoong Jesus ay pumunta dito sa lupa. Siya po ay naipanganak sa sabsaban. Pagpapakita ng isang humility o pagpapakumbaba na makitaan sa bawat isa sa atin. Kaya po nawa tayo pong lahat ay magkaroon din kagaya ni Kristo, kagaya ng kanyang karakter, na sa ating pamumuhay sa lupang ito ay makitaan tayo ng isang buhay na nagpapakita, nagpapakilala sa Diyos na atin pong sinasamba. Kaya po, mga kaibigan, bago po tayo dadako sa atin pong katanungan ngayong oras na ito, ito po ang ating numero, 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At ang ating pong katanungan ngayong oras na ito ay, ano po yung formula ng isang buhay ng isang tao? Nabanggit ni Pastor Kidat kanina, mga kaibigan, ano? Sabi niya kanina, blank plus blank equals naging tao. Ayan, ulitin ko po. Blank plus blank equals naging tao. Kahit isa lang man doon, mga kaibigan, na namababingkit po ninyo, may text po ninyo, kasama po, kalakip po ng inyong pangalan, inyong address, at saan po kayo ngayon nakikinig. Okay po? Ilagay nyo po doon, ipadala nyo po sa 0918-944-7891 kung sino pong makakasagot ay siya pong makakatanggap ng GCash mula sa Adventist World Radio 89.1 FM. So yun po, mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyong pagkikinig. Nga bukas po muli ay atay tayo po'y magsama-sama at makita pa kung ano pa yung mga napakaganda pong mga pangyayari na pwede pang mangyari sa atin sa hinaharap kasama po ang atin pong Panginoon. Huwag na huwag po kayo mawawala. Same time po tayo, alas 8 ng gabi. Muli po, mga kaibigan, ito po ang inyong programang Revelation of Hope. At maraming salamat, Pastor Carlito Kidat Jr., sa napakaganda pong talakayan. Ako po muli ang inyong host sa gabing ito, Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: po ay madalang po kasi po kung pag sinasama po ako yung magulang po namin, lang na may go, babies po yan.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pag simba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po kami nagdaro sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Pag napunta po ako sa Bukid, daladala ko.
0: Pag daladala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Kari sabi ko, natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung tempad pong ito para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo
0: para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran na ipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng 7-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez,
5: Mrs. Martinez,
4: room 321,
5: kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
6: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Kung tayong pamilya ay nangangailangan ng family time, ang Diyos din naman ay nagmamahal sa atin, ay naglaan ng natatanging panahon para siya'y alalahanin, ilalangin, at sambahin bilang manalangin. Nagpahinga siya sa 7th araw, hindi dahil sa pagod siya, ngunit dahil alam niyang napapagod siya.

0: Malugod po namin kayong tinatanggap sa ika-anim na bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
1: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3,
0: Pamilyang
1: Mahal ng Diyos.
0: Ngunit bago tayo magsimula, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, ikaw po ay aming pinapasalamatan. At dalangin po namin ang aming pong tagapagsalita na si Pastor Jerry Cahobe na patuloy niyo pong haplusin ang kanya pong mga labi upang ang salita ng pag-asa ay patuloy pong naming makita. Dalangin namin, Ama, na samahan niyo po kami sa mga oras na ito at inyo po kaming bigyan ng katalinuhan at masayang puso sa pagdinig ng mga pangako at pag-asa na nais niyo pong iparating sa amin. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Pastor, alam mo ba na ang isa sa mga standard o pamantayan ng pag-ibig ay pagkakaroon ng sapat na panahon o oras para sa iyong minamahal? O sa ating kalagayan ay panahon para sa ating pamilya?
0: Oo naman, Verlyn. Alam mo ba, ayon sa aking nabasa na article, isa daw sa dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang pamilya ay dahil sa kawalan ng panahong ginugugol para sa bawat isa o sa loob ng pamilya.
1: Kaya pala. At hindi lamang panahon yung kulang, kung hindi yung pagkakaroon ng kapahingahan mula sa iyong trabaho at ibang bagay at gumugugol ng panahon kasama ang pamilya.
0: Tama, Verlyn. Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
1: Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Nabubuhay tayo sa isang busy o abalang mundo. Ayon nga kay Worsby, this world is run by busiest leaders to the busiest people. Malimit na maraming bagay na dapat gawin, pero kaunti na lang ang panahon. Halos lahat ng tao sa amang lugar ay busy sa trabaho, paglilibang, sa pag-aaral, at iba pa. Liro at stress sa sunod-sunod na gawain. Maraming deadlines at overload sa trabaho. Ang iba naman, kahit nakauwi na sa tahanan, ay abala pa rin sa pagbubukas ng laptop, cellphone, o iPad para sa social media. Kaya sa gitna ng lahat ng kabalahang ito, maraming pamilya ngayon ang wala ng family time. Gaano ba kahalaga na meron tayong panahon para sa pamilya? Ang pinaka-purpose ng family time ay para lumikha ng mga pagkakataon para sa lahat ng mga membro ng pamilya na mahalin at maunawaan ang bawat isa. Sa prosesong ito, lalaki ang mga anak ng masaya at marunong makibagay. Ngayon, narito ang anim na mga benepisyo sa pagkakaroon ng family time. Una, tinataguyod nito ang komunikasyon. Ang pagsasama bilang isang pamilya ay lumilikha ng mga pagkakataon para sa mahalagang diskusyon sa pamilya. Ang mga anak ay mas magiging open sa kanilang mga magulang kapag palaging may quality time na magkasama. Marahil meron silang mga katanungan na nais nilang masagot o nagkakaproblema at nangangailangan ng iyong payo. Ang pag-google ng oras na magkasama ay maaaring magbigay ng lakas ng loob sa mga anak na magtanong ng mga isyong gumugulo sa kanila. Pangalawa, tumutulong sa pagbuo ng kumpiyansa sa sarili. Ang pag-google ng oras na magkasama ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga magulang na matuklasan kung ano ang mga strength at weaknesses ng kanilang mga anak. Binubuksan din nito ang pintuan sa pagbabahagi ng bagong mga karanasan na makakatulong sa pagbuo ng kumpiyansa sa sarili. Pangatlo, nagbibigay ng mga pagkakataon na maging huwaran. Ang mga magulang ay ang pinakadakila at pinakamaimpluwensyang guro ng isang bata. Ang pag-google ng oras bilang isang pamilya ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga magulang na maging huwaran sa pag-uugali na inaasahan nila sa kanilang mga anak. Mahalagang makita ng mga bata kung paano makayana ng mga magulang ang mga panganib, problema, at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Lahat tayo ay lumalaki sa mga bersyon ng ating sariling mga magulang sa ilang mga bahagi. Pangapat, nagtuturo sa mga bata ng mahalagang kasanayan sa pakikisalamuha. Mahalaga ang kasanayang pakikisalamuha sa pagbibinata at pagdadalaga. Maaring maging hamon o maaring maging hamon para sa mga kabataan na maunawaan ang naaangkop na behavior sa pakikipagkapwa. Ang pagkakaroon ng quality time sa pamilya ay nagbibigay daan para masanay ang mga bata sa pakikisalamuha sa iba. Panglima, nagpapabuti ng kalusugan ng pag-iisip. Kapag gumugugol ng oras na magkasama, nailalabas na mga bata ang kanilang mga saloobin at damdamin at nakakahingi ng payo
tungkol sa mga isyong gumugulo sa kanila. Ang pakikilahok sa masaya, ibinabahaging karanasan, ay maaari ding magkaroon ng malalim na epekto sa kabutihan, sa kaisipan. Ang pagkakaroon ng maganda at positibong pakikipag-ugnayan ay kilalang nakakabawas ng stress hormones at tumutulong na pakalmahin ang katawan at isipan. Ang pang-anim at panghuli, tumutulong sa isang bata na makaramdam ng pagmamahal. Kung ang isang bata ay nabibigyan ng buong atensyon, mararamdaman nilang sila'y minamahal at mahalaga. Ito'y patuloy na mapapangalagaan sa pagkakaroon ng masayang karanasan sa paggawang magkakasama. Maipapakita rin nito na nais mong gumugol ng oras sa iyong mga anak kahit na sa kabila ng lahat ng kaabalahan. Ang susi sa paggugol ng positibong panahon sa pamilya na mapapaghusay sa mga positibong relasyon ay ang pagbibigay ng buong pansin. Huwag mag-schedule ng family time kung ang iyong isipan ay nakatuon sa ibang mga alalahanin. Kung tayong pamilya ay nangangailangan ng family time para mas mapabuti ang ating relasyon sa isa't isa, ang Diyos din naman ay nagmamahal sa atin, ay naglaan ng natatanging panahon para siya'y alalahanin, kilalanin, at sambahin bilang manlalalang. Nasa pamamagitan ng araw na ito ay maaari tayong magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Ito ay ang araw ng Sabbath. Ano nga ba ang araw ng Sabbath at gaano ito kahalaga sa atin bilang tagasunod ni Kristo? Sisimulan natin ang pag-aaral sa pasimula sa Genesis. Ang kamangha-manghang mundo na meron tayo ngayon ay nilikha sa loob ng 6 na literal na araw. Nagsalita ang ating manlalalang at ang mundo ay umiral. Nilagyan ito ng Panginoon ng liwanag at nagkaroon ng kapaligiran. Pinakintab ito ng mga dumadaloy na batis at umaagos na mga ilog, kinulayan ng magagandang bulaklak at halaman, binigyang buhay ng mga kahanga-hangang nabubuhay na nilalang. Araw-araw, sa tuwing nakikita ng Diyos ang kanyang gawa, sinasabi niyang, mabuti. At pagkatapos ay dumating ang pinakadakilang tagumpay ng paglalang. Sinabi ng Diyos sa Genesis Kapitulo 1, ang talata ay 26 at 27, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, sila nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Hindi makakatanggap ng higit na karangalan ng tao kung hindi na ipakita ng Diyos ang higit na dakilang pag-ibig. Ang lahi ng tao ay obra maestra ng Diyos, ang layunin ng kanyang dakilang pag-ibig. Matapos ang paglalang kina Adan at Eva sa 6 na araw, sinasabi sa Biblia sa Genesis Kapitulo 2, ang talata ay 1. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. 6 na araw lamang na paggawa at ang paglikha ay tapos na. Napakaliit ng panahon, ngunit hindi para sa Diyos. Ang tala ng paglikha ay hindi natapos sa 6 na araw. Ayon sa Genesis Kapitulo 2,
talatang 2 at 3, nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Nagpahinga ang Diyos. Bakit? Siya ay nasiyahan sa kanyang mga nagawa sa unang anim na araw sa mundo. Pagkatapos, ang Diyos ay gumawa ng isang bagay na sadyang mahalaga. Ayon sa talatang 3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ang ikapitong araw na Sabbath na ibinigay sa paglalang ay dapat maging panghabang panahong paalaala ng Diyos sa ating pinagmulan. Tingnan natin ang tatlong espesipikong ginawa ng Diyos sa ikapitong araw. Una, binasbasan ito ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. Ginawa niya ang ikapitong araw na isang walang katapusang bukal ng espiritual na pagpapanariwa para sa kanyang bayan at sa lahat pa na darating. Pangalawa, pinakabanal niya ito. Pinabanal niya ang ikapitong araw, ibinukod niya ito bilang isang banal na araw. Isang espesyal na panahon sa bawat pitong araw para patuloy na paalalahanan tayo sa ating mga pinagmulan. Pangatlo, nagpahinga siya rito. Hindi sinasabi ng Biblia na binasbasan ng Diyos ang unang araw, ang pangatlong araw, ang ikalimang araw, o anumang iba pang araw maliban sa ikapito. At kung ano ang binasbasan ng Diyos ayon sa unang kronika, kapitulo 17, talatang 27, ay pinagpapala niya magpakailanman. Ang pagbibigay basbas ay paglalagay sa isang bagay ng presensya ng Diyos. Binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw sa pamamagitan ng paggawa nito bilang walang hanggang tanda ng kanyang makapangyarihang paglalang at walang hanggang pag-ibig. Nagpahinga siya sa ikapitong araw, hindi dahil sa pagod siya, ngunit dahil alam niyang napapagod tayo. Pinabanal ng Diyos ang ikapitong araw, ibinukod niya ito para sa banal na paggamit. Ang salitang pinaging banal o sanctified, ang salitang ginamit ng Diyos para sa seremonya ng kasal kapag ang isang babae ay inilalaan o pinabanal para sa isang lalaki. Ipagpalagay, ikinasal ang isang lalaki at ang babaeng pinakasalan niya ay may anim na kapatid na babae. Pagkatapos ng seremonya ay naghihintay siya sa kotse, naghahanda na para pumunta sa honeymoon. Ang isa sa mga kapatid na babae ng asawang babae ay tumabi sa kanya at sinabing, "Tara na!" Tumingin siya sa kanya at nagulat. Sinabi niya, "Hindi kita pinakasalan. Yung kapatid mo ang pinakasalan ko." Ang sagot naman niya ay, "Ano ang pagkakaiba nito? Isa naman ako sa pito. Meron bang pagkakaiba dito?" Para sa mag-asawa, tiyak na meron. Merong isang pinaging banal na itinalaga para sa kanya. Kung ang lahat ng mga kababaihan ay hindi pare-pareho, ang lahat ng araw din ay hindi pare-pareho. Ang Sabat ay nilikha ng Diyos 2,300 taon na bago ang pag-iral ng lahing Hudyo. Ibinigay ito sa ating mga unang magulang
kina Adan at Eva sa Harden ng Eden. Ang Sabat ay ibinukod sa paglalang bilang isang walang hanggang simbolo ng kapangyarihan ng Diyos sa paglikha para sa kanyang bayan sa bawat panahon. Nang umalis sila Adan at Eva sa hardin, nanatili ang Sabat bilang paalaala ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa buong lumang tipan at bagong tipan, ang Sabat ay isang tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Bago niya ibinigay sa mga Israelita ang 10 utos sa bundok ng Sinai, nangingilin na sila ng araw ng Sabat ng paglalang. Sa Exodus Kapitulo 16, mababasa natin ang kapansin-pansing kwento ng pagbagsak ng mana na mula sa Diyos. Sinabi ng Panginoon sa Exodus Kapitulo 16, ang talata ay 26, anim na araw kayong mamumulot nito, ngunit sa ikapitong araw na siyang Sabbath ay hindi magkakaroon nito. Ang Diyos ay gumawa ng isang himala para sa Israel. Natugunan niya ang kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng pag-ulan ng tinapay mula sa langit. Ang tinapay o mana na ito ay nahuhulog araw-araw maliban sa Sabbath. Kung ang mga Israelita ay magtitipon ng higit sa kanilang makakain, ang natitirang bahagi ay mapapanis. Na ang ilang mga Israelita ay lumabas para mangalap ng mana sa araw ng Sabbath, sinabi ng Diyos sa Exodus Kapitulo 16, ang talata ay 28, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Sa bundok ng Sinai ay isinulat ng Diyos ang kautusan sa Sabat gamit ang kanyang sariling daliri sa mga tapyas ng bato. Hindi niya isinulat ang mga utos na ito sa buhangin para lamang mapawi. Hindi isinusulat ng Diyos ang utos ng tungkol sa Sabat sa isang maliit na piraso ng papel na nakatago sa isang sulok. Isinulat ito ng Diyos sa mga tapyas ng bato para magtagal magpakailanman. Ni hindi ipinagkatiwala ng Diyos kay Moses na isulat ito. Hindi ipinagkatiwala ng Diyos ang isa sa mga propeta na isulat ito. Kung sa Biblia ay isinulat niya sa mga tapyas ng bato sa pamagitan ng kanyang mga daliri, matatalikuran pa ba natin ang walang hanggang kautusan ng Diyos? Sinasabi ng Biblia sa Exodus Kapitulo 20, ang talata ay 8 hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. Ang mapapanatili lamang nating banal ay ang ginawang banal ng Diyos. Hindi kayang gawing banal ng isang tao ang isang bagay. Ginawang banal ng Diyos ang Sabbath. Binasbasan niya ito noong paglalang. At ang unang salitang sinabi niya, alalahanin. Bakit sinabi ng Diyos na alalahanin? Dahil alam niyang makakalimot tayo. Alam niyang darating ang panahon na malilimutan ng tao ang Sabbath. Kaya't sinabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. Tinatawagan tayo ng Diyos pabalik sa kanyang walang hanggang tanda ng paglalang. Kaya sa pagpapatuloy sa talatang 9 ng Kapitulo 20, anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Pansinin ang kanyang sinabi na ang ikapitong araw ang Sabbath.
At tulad ng isang araw bago ang iyong kaarawan at ang araw pagkatapos ng iyong kaarawan, hindi mo ito ginugunita ang araw ng iyong kapanganakan. Ang unang araw, ang pangatlong araw o ang ikaapat na araw ay hindi gumugunita ng pagsilang ng mundo mula sa Diyos na may lalang. Sinasabi niya sa atin kung bakit tayo dapat sumamba sa ikapitong araw. Sa Exodus Kapitulo 20 at Talatay 11, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabbath at ginawa itong banal. Ang sampung utos ay sumipi sa Genesis at ibinalik tayo noong nilikha ng Diyos ang mundo. Ang Sabbath ay hindi kailanman isang eksklusibong institusyong Hudyo. Ito'y ibinigay para sa lahat ng sangkatauhan. Tulad ng utos na huwag kang papatay, ito'y hindi lamang para sa mga Hudyo. Tulad din ng utos na huwag kang gagawa sa iyong sarili ng inukit na larawan, ito'y hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang Sabbath ay para sa lahat ng tao. Ito'y ibinigay sa ating mga unang magulang bago pa ang pagkakaroon ng bansang Hudyo. Ito'y para sa lahat ng mananampalataya sa luma at bagong tipan. Sinasabi ng Biblia na ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Ito ay ginawa para sa buong sangkatauhan saan man. Ayon sa Isaiah, Kapitulo 56, ang talata ay 6 at 7. Bawat nangingili ng Sabbath at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok. Ano ang banal na bundok ng Diyos? Ano yon? Sa bagong Jerusalem, sa langit. Sinabi niya, bawat nangingili ng Sabbath at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Sa buong lumang tipan, ang Sabbath ay walang hanggang tanda ng Diyos para sa lahat ng kanyang bayan. Ayon sa Ezekiel Kapitulo 20, ang talata ay 12. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabbath bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ang Sabbath ay hindi lamang isang palatandaan na nilikha tayo ng Diyos. Ito'y isang palatandaan na kaya niyang muling likhain ang ating mga puso. Kapag dumadalo tayo para sambahin siya sa araw ng Sabbath, sinasabi nating, O Diyos, ikaw ang makapangyarihang manlalalang. Maari mong likhain muli ang aking puso. Ibinigay ng Diyos ang araw ng Sabbath kina Adan at Eva noong paglalang. Ibinigay ng Diyos kay Moses ang araw ng Sabbath sa sampung utos. Ibinigay niya ang Sabbath bilang isang tanda sa buong lumang tipan ng kanyang kapangyarihang baguhin ang mga puso. Ibinigay niya ang Sabbath bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa atin at isang simbolo ng kanyang banal na otoridad. Ngunit, may maaaring magtanong, paano naman ang bagong tipan? Paano naman si Jesucristo? Dumating ba si Jesus para tanggalin ang araw ng Sabbath?
Binago ba ng mga alagad ang Sabbath? Sumamba ba sila sa ibang araw? Tignan natin ang bagong tipan. Ano ang itinuturo ni Jesus tungkol sa Sabbath sa Biblia? Sinasabi sa Lucas, Kapitulo 4, ang talata ay 16. Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabbath tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. Nangilin si Jesucristo tuwing Sabbath. Kung gusto ni Jesus na mag-iwan ng isang tanda o simbolo ng pagsamba, hindi mo ba aasahang mag-iwan siya sa atin ng isang positibong halimbawa sa kanyang buhay? Totoo bang ang will and testament ng isang tao ay natatakan sa pamagitan ng kanyang kamatayan? Hindi na natin mababago ang kalooban ng isang tao pagkatapos nilang mamatay. At ang will and testament ni Kristo ay natatakan sa kanyang kamatayan. Ngunit ang legacy ng kanyang buhay ay kagaya ng kanyang kaugalian, pumasok siya sa sinaguga sa araw ng Sabado at tumayo upang magbasa. Tunay nga na iningatan ni Kristo ang Sabat sa Biblia. Siya mismo ang nagsabi sa Marcos Kapitulo 2, ang talata ay 27, ang Sabbath ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath. Hindi nito sinasabing ang Sabbath ay ginawa lamang para sa mga Hudyo. Ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Ginawa ba ang Sabado para sa Hudyo? Oo, ang Hudyo ay isang tao. Ginawa ito para sa lahat ng sangkatauhan. Ito'y isang palatandaan na sinasamba natin siyang eksklusibo at lubos natin siyang minamahal. Hindi tayo ginawa para sa Sabbath. Ang Sabbath ay ginawa bilang regalo ng Diyos sa atin. Ang araw ng Sabbath ay regalong pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Tuwing Sabbath ay makakaiwas ang ating pamilya mula sa mga stress ng buhay patungo sa kanyang kapahingahan. Ang mga tensyon ng buhay ay mawawala sa kanyang presensya. Kahit na sa kamatayan ay pinangangalagaan ni Jesucristo ang Sabbath. Ang mga pinakamalapit na tagasunod ni Jesus ay nagpahinga alinsunod sa utos. Hindi nila inimbalsamo ang kanyang katawan sa Sabbath. Nagpahinga si Jesus sa araw ng Sabbath bago siya nabuhay na mag-uli sa unang araw ng Sanlinggo. Iningatan ni Jesus ang Sabbath sa buong buhay niya at iningatan din sa kamatayan. Sinasabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 15, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang pag-ibig ang umaakay sa atin sa pagsunod. Pag-ibig ang umaakay sa atin sa pag-iingat ng kanyang mga utos. Ang tanong ng marami, paano natin malalaman kung anong araw ang Sabbath? Merong hindi bababa sa tatlong mga paraan. Maari mong malaman mula sa Biblia, sa wika at astronomiya. Kung alalahanin natin ang Sabbath ay nakasaad sa paglalang at ito'y muling sinabi sa 10 utos na ibinigay kay Moses. Malinaw na walang panahong nawala sa pagitan ni Adan at Moses. Iningatan ni Adan ang 7th araw, gayon din si Moses.
sa buong lumang tipan, mula kay Moses hanggang kay Jesus, pinangalagaan ng bayan ng Diyos ang araw ng pamamahinga. Kaya't walang panahong nawala doon. Ang kwento ng pagpapako sa krus ay malinaw na nagsisiwalat na ang lingguhang cycle gaya ng nalalaman natin ay hindi nagbabago mula sa panahon ni Jesus hanggang sa ngayon. Tingnan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga araw mula sa Biblia. Nagsimula tayo sa araw ng namatay si Jesus. Inilarawan ito ng Biblia sa ganitong paraan. Sa Lucas Kapitulo 23, ang talata ay 54 hanggang Kabanata 24, talatang 1. Nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabbath, ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sila'y umuwi at naghanda ng mapabango at mga panghaplos. At nang araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Ang mga pinakamalapit na tagasunod ba ni Jesus ay nangingilin ng Sabat pagkamatay niya? Ano ang sinasabi nito? Nagpahinga sila sa Sabat ayon sa utos. Hindi sila naniniwalang binago ng kanyang kamatayan ang utos sa anumang paraan. Dito ay meron tayong tatlong araw na nakalistang sunod-sunod. Ang araw ng kamatayan ni Kristo, sa kasunod na araw, ang Sabat, ayon sa utos, ang ikapitong araw. Pagkatapos sinabi ng Biblia, sa Kapitulo 24, ang talata ay 1, subalit ng unang araw ng Sanlinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Anong ginawa nila? Pumunta sila para pahiran ang kanyang katawan. Pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Tingnan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapang ito. Ito ay napakalinaw. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Meron tayong tatlong araw. Ang araw ng paghahanda, ang araw na namatay si Kristo. Anong araw ito? Biyernes, araw ng paghahanda. Ang sumunod na araw, ang Sabat, ang araw kung saan siya nagpahinga ayon sa utos. Anong araw ito? Sabado, ang araw ng Sabat. At ang sumunod pang araw, ang unang araw ng Sanlinggo, nang pumunta ang mga babae para pahiran ang kanyang katawan, anong araw na buhay muli si Jesus? Linggo, ang unang araw ng Sanlinggo. Malinaw ang pagkakakilanlan ng Sabat. Ang Sabat ay ang ikapitong araw ng lingguhang pag-ikot o ang araw na tinatawag nating Sabado. Higit sa 140 mga wika sa mundo na gumagamit na ang ikapitong araw ng Sanlinggo ay Sabat. Sa Spanish, ito ay Sabado. Sa Russian, Ukrainian at Bulgarian, ito ay Sabota. Sa Arabic, ito ay As-Sabit. Sa Grego, Sabaton. Sa Portuguese, Sabado. Sa Italian, Sabato. Sa French, Samedi. Sa German, Samstag. Sa Polish, Sabota. Persian, Shambin. Sa Hindi, Sumbat. At Arabic nga ay As-Sabit. Sa lahat ng mga kultura ng mundo, wala nang tanong tungkol dito. Kapag tinignan natin ang mga wikang ito, ay napakapayak.
ang salita para sa Tagalog ng Sabbath ay Sabado, na ito ay hiram din mula sa salitang Sabado ng Espanyol. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan tulad ng Royal Greenwich Observatory sa Greenwich, England at United States Naval Observatory, ang lingguhang pag-ikot ay hindi nagbago. Si Jesus mismo na ating Panginoon at Huwaran ay nangilin ng Sabbath. Maging ang kanyang mga alagad na gaya nina Pedro, Santiago, Juan at Pablo ay nangilin din ng Sabbath. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 17, ang talata ay 1 at 2. Nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian, at sa loob ng 3 Sabbath ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Si Pablo ay nangaral tungkol kay Kristo. Iyon ay araw ng Sabbath. Ang kagiligiliw na bagay ay ang ilang mga hintil ay naroon. Kaya sabi sa mga Gawa Kapitulo 13, ang talata ay 32. At sa pag-alis ni na Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabbath. Narito si Pablo nakasama ang mga hintil. Ang mga taong ito ay hindi mga Hudyo. Tinuturuan niya sila tungkol kay Jesus. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 13, talatang 44. Nang sumunod na Sabbath ay nagtipon ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Dumating ang isang buong lungsod. Purihin ang Diyos. Paano kung ang bawat isa sa lungsod na ito ay pumarito para sumamba sa manlalalang tuwing Sabbath? Makikita natin na ang Sabbath ay kumakatawan sa pagkakaisa ng sangkatauhan. Kay Kristo, tayo'y isang sangkatauhan. At tuwing Sabbath, ipinagdiriwang natin ang ating pagkakaisa. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 16, ang talata ay 13. At sa araw ng Sabbath ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Sa panahong ito ay wala pang gusali ng simbahan. Kaya si Apostol Pablo ay nakikipagtagpo sa isang grupo ng mga mananampalataya sa tabi ng isang tahimik na ilog para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabbath. Sa huling panahon, ikalawang pagdating ni Jesus, sinasabi sa atin sa aklat ng Apokalipsis na ang dadatnan niyang mga tapat ay silang mga nangingilin ng Sabbath. Binanggit sa Apokalipsis Kapitulo 14, ang talata ay 12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ang Sabat ay una, ibinigay noong paglalang. Pangalawa, ibinigay sa Sinai. Pangatlo, iningatan ng kanyang bayan. Pangapat, iningatan ni Jesus. Panglima, kinilala ng mga disipulo at panghuli, tanda ng kapangyarihan ng Diyos, ipangingilin sa bagong lupa. Ayon sa Isaiah Kapitulo 66, talatang 22 at 23,
Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang Sabbath hanggang sa isa pang Sabbath, paruroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Ang lahat ng tao ay magsasama-sama bilang isang nagkakaisang sangkatauhan. Magkasama bilang magkakapatid doon sa bagong langit at bagong lupa para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabbath. Bilang isang pamilyang mahal ng Diyos, tayo'y inaanyayahan para magbigay ng panahon sa Diyos para siya'y papurihan, bigyang karangalan at walhati. Sama-sama tayong magkakapamilya sa pagbibigay papuri kay Kristo na lumikha ng langit at lupa. Marahil iniisip mong bago ito sa akin. Ngunit alam kong meron ka lamang isang pagnanais na sundin si Jesus at gawin ang kanyang kalooban. Ngayong nais mo bang sabihin, Jesus, turuan mo po ako ng inyong katotohanan. Gusto kong sumunod sa iyo. Nais kong sambahin ka bilang manlalalang at Panginoon. Nais kong magkaroon ng tunay na kapahingahan ng aking pamilya sa inyo.

Kaibigan, alam kong lahat tayo ay busy. Lahat tayo ay napakaraming ginagawa. At halos hindi na nga natin makita yung ating iba pang mga mahal sa buhay pagdating natin sa bahay. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, ang ating Panginoon ay nais din po kayong makasama. Gusto niya rin magkaroon tayo ng family time na kasama natin siya. Sapagkat sa family time na kasama natin siya, mapapahinga tayo sa ating mga stress sa buhay. Mapapahinga tayo sa ating mga kabalaan sa buhay. Marerecharge tayo sa ating pong physical na pangangatawan at tayo'y patuloy na makatatanggap ng pagpapala galing sa itaas mula sa ating Panginoon. Nais mo rin bang magkaroon ng panahon na hindi lamang kasama ang pamilya kundi ang ating Panginoon? Sabi ng Panginoon natin, alalahanin mo ang araw ng Sabbath, tanging araw na nais ng Diyos na makasama ang iyong pamilya sa pagpupuri sa kanyang pangalan. Ito po ba ang nais din po ninyo na maging karanasan sa napakagulo at napakabising mundo? Kung ito po ang inyo pong nais, nais ko pong kayo'y hilingan na samahan ako sa panalangin. Mapagpala naming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyo pong kabutihan sa amin. Sa kabila ng aming pong buhay ay abalang-abala sa mga bagay na aming pong gawain sa sanlibutang ito. Kayo po ay patuloy din namang tumatawag sa amin upang magpahinga sa isang araw na kayo po ang kasama ng pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat nagtakda po kayo ng isang araw, ang ikapitong araw, ang Sabbath, upang kami ay pansamantala na tumigil sa aming pong mga gawain na nakakapagod na, nakaka-stress.

0: sa buhay na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang bawat pamilya, at harinaway masumpungan nilang lagi na sa panahon ng pagpapahinga sa araw ng Sabbath ay sila'y marilib, maidlayo sa mga lahat ng stress sa buhay, ng lahat ng kapaguran, at makaranas sila ng kapahingahan sa inyo pong kanlungan. Pagpalain mo ang kanilang mga pangailangan, pagpalain mo ang kanila pong mga kalusugan, at higit sa lahat, lagi nawa kanilang maalaala na dapat bilang isang pamilya, may family time na kasama kayo. Ito pong aming hiling at patuloy na dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Tama, kaibigan, ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa iyo at sa iyong pamilya na magtalaga ng natatanging panahon, ang Sabat, ang araw na pinili niya upang tayo ay sumamba at papurihan siya. Ito ay kanyang pinagpalat binasbasan at nais niyang maranasan din natin ang pagpapalang hatid ng Sabat sa lupang ito bilang paghahanda sa pagsamba sa langit na bayan.
2: Ikinagagalak namin na makasama kayo sa ika-anim na bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating tutunghayan kung paano magkakaroon ng maganda at mabuting kalusugan ang ating pamilya.
1: Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: Pamilyang Mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.
0: Tayo ay tinatawagan ng Biblia na luwalhatiin ang Diyos sa ating pisikal na katawan. Binibigyan niya tayo ng tagumpay sa paninigarilyo at tagumpay maging sa alkohol. Nais ng Diyos na maging malusog ang ating pamilya upang mabuhay ng matagumpay na masaganang

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR 89.1 FM.
2: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
3: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
2: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
4: This is Rolyn Kadalig.
3: And this is Lou Imperial.
4: Be inspired.
3: Be encouraged.
4: And let's keep rolling in the loop of faith.
3: Dito lamang sa Faithcast.
5: I'm so tired of this relationship.
6: What can I do to save this? I don't want to lose this marriage.
7: All things new. Hope starts here.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck, kung saan nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in, at ang aking dalangin, saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyong maranasan. Happy God First Morning po sa inyong lahat, at tayo ay nagpapatuloy sa ating pagbabasa sa Aklat ng Galacia sa Kabanatang 3, Talatang 27. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Ang bautismo ay simbolo ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus at pagtanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Kapag tayo ay nabautismuhan, ipinapahayag natin na Siya ang ating Panginoon at ang ating buhay ay isinusuko natin sa Kanya. Ang Kanyang kamatayan ay tinatanggap natin para sa ating kasalanan at ang bagong buhay ay napapa sa atin. Ang phrase o parera lang nagbihis kay Kristo ay isang magandang larawan tulad ng pagsusuot ng bagong damit. Ang taong lumalapit kay Kristo ay tumatanggap ng bagong pagkakakilanlan. Hindi na ang kanyang nakaraan, kasalanan, katayuan o pinagmulan ang pangunahing nagpapakilala sa kanya. Si Kristo na ang sentro ng kanyang buhay. May mga taong patuloy na nagpapakilala sa kanilang sarili ayon sa kanilang nakaraan. Sinasabing ganito na talaga ako, ito na ang aming paraan ng buhay, marami akong pagkakamali, hindi na ako maaring magbago. Ngunit sinasabi ng Ebanghelyo, may bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Kapag na kay Kristo tayo, hindi tayo mananatili sa dating buhay. Maaari tayong magkaroon ng bagong simula, bagong pagkakakilanlan, at bagong direksyon. Receive Him in your heart. Reflect Him in your life, and represent Him to the world. Tanggapin si Kristo, ipakita Siya sa ating buhay, at ibahagi sa iba ang Kanyang pagligtas. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. Kung mayroon kang mga katanungan o prayer request o ano man ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o gusto mo ng personal na Bible study mula po dito sa ating tanggapan, maaari kang makipag-ugnayan sa ating mga numero, tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 3 ng Galacia sa talatang 26 hanggang 29. Kayong lahat ay mga anak na ng Diyos dahil sa pagtitiwala niyo kay Christ Jesus. Nakipag-isa kayo kay Christ nung nababtis kayo at ngayon, suot niyo na na parang damit ang buhay ni Christ. So wala nang pinagkaiba ang Jews sa Gentiles, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae, kasi iisa na kayong lahat kay Christ Jesus. At since kay Christ na kayo, mga descendants kayo ni Abraham at tatanggapin niyo ang mga pangako ng Diyos. Cloth in Christ. Ang aming mga anak ay malalaki na at sa kanilang pag-edad ay may mga adjustment na kailangan gawin sa pamilya. Ang mga dating family policies na pinairal namin noon na mga 5 taon ang nakakaraan ay hindi na applicable ngayon. Sa pag-mature ng aming mga anak, sumasabay din ang aming gawain bilang magulang. Ganun din ang ating relasyon kay Kristo. Sa Galacia, Kabanatang 3, Talatang 26 hanggang 29, ipinaalaala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sila ay naging mga anak ng Diyos. Hindi ito nakalaan lamang sa isang lahi o grupo. Ang paanyaya ng Diyos ay para sa lahat, Hudyo o Hintil, mayaman o mahirap, anuman ang ating pinagmulan.
hindi natin nakakamit ang pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ritual o sa dami ng ating mabubuting gawa. Tinatanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, dapat magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Kaibigan, ang paanyaya ni Apostol Pablo sa mga talatang ating binasa ngayon, receive Christ, tanggapin si Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Napakahalaga nito sa isang taong naghahanap sa Diyos. Hindi natin kailangang ayusin muna ang lahat ng ating problema bago tayo lumapit sa Diyos. Lumapit tayo kay Kristo kung sino tayo. Tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Ang kaligtasan ay hindi gantimpala dahil naging mabuti tayo. Ito ay regalong tinatanggap natin sa pananampalataya. Pangalawa, reflect Christ. Ipakita si Kristo. Sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga nanampalataya kay Kristo ay nagbihis kay Kristo. Isang napakagandang larawan. Kapag nagsuot tayo ng bagong damit, may makikitang pagbabago sa ating panlabas na anyo. Gayon din, kapag tinanggap natin si Kristo, dapat makita sa ating buhay ang kanyang karakter. Makikita siya sa paraan ng ating pagsasalita, sa paraan ng ating pakikitungo at paggawa ng mga desisyon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sinasabi. Ito ay nakikita. Pangatlo, represent Christ. Saan ka man naroon, maging kinatawan ka ni Kristo. Sa talatang 28, sinabi ni Apostol Pablo na sa harap ng Diyos ay iisa kayong lahat kay Kristo Jesus. Walang tao na mas mahalaga sa paningin ng Diyos dahil lamang sa kanyang lahi, katayuan sa buhay, kasarian, edukasyon o kayamanan. Kung tayo ay kay Kristo, tinatawag tayong mamuhay bilang kanyang mga kinatawan. Maaring hindi lahat ay magbabasa o nagbabasa ng Bible, pero maaaring makita nila o basahin nila ang ating buhay. Maaaring hindi sila dumadalo sa church, pero maaaring makita nila si Jesus sa paraan ng ating pakikitungo at paglilingkod. May mga taong naghahanap ng acceptance sa pamilya, kaibigan, trabaho, social media at lipunan. Ngunit may isang lugar kung saan maaari nating matagpuan ang tunay na pagtanggap at pagkakakilanlan kay Kristo. Maaari kang maging aking anak sa pamamagitan ni Kristo, ang paanyaya ng ating Diyos Ama. Kaya ang unang hakbang ay receive Christ, tanggapin si Kristo. Sunod ay reflect Christ. At pangatlo, represent Christ. Ipakita, ipakilala si Kristo sa iba. Kaibigan, ano ang kahulugan sa iyo ng mabihisan kay Kristo? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay mananalangin. Amang banal, dakilang Diyos, salamat dahil sa pamamagitan ng iyong mga kaparaanan ay nababago ang aming buhay. Maaari kaming mabihisan ang karakter ng aming Panginoong Hesus. Kaya tinihiling po namin ang pangasiwa ng banal na Espiritu upang makita sa amin ang buhay ng aming tagapagligtas at marepresent namin siya sa harap ng mga tao. Panginoon, ngayong umaga muli ko pong ipinapakiusap ang amin pong mga mahal na tagapakinig na mayroon pong mga suliranin. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang kalagayan, ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga karamdaman. Maaari po sanang inyong pagalingin. Maraming maraming salamat po na inyong tutugunin ang kanila pong mga kahilingan sangayon sa inyong mabuting kalooban. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Muli ako po ay nagpapasalamat at nag-aanyaya na sundan ang mga natatanging pag-aaral na amin pong inihanda dito sa ating himpilan, Adventist World Radio, lalong-lalo na po ang pagpapatuloy ng ating Revelation of Hope mamayang alas 7 ng gabi. Inyo pong subaybayan ang mga pag-aaral na ito sapagkat tiyak na kayo ay makikinabang sa mga paksa na atin pong dadalhin. At muli ko pong ini-offer ang ating Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed, isang pag-aaral sa kautusan ng ating Panginoong Diyos upang matutunan po natin at malaman ang kanyang kalooban para sa bawat isa sa atin. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung ninyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong tanggapan, 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang maipadala po namin ang mga babasahin at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isa pong maganda at masayang araw sa inyong lahat, mga ginigiliw kong mga kaibigan at mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay muling nagagalak na tayo sa umagang ito ay nagkasama-sama upang sa pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita. Kaya nga naman pasalamatan din natin at purihin siya sa kanyang kagandahang loob, pag-ibig at pagkalinga sa bawat isa sa atin. Nabinigyan niya tayo ng magandang pagtulog at ngayon ay nagising tayong muli upang magpatuloy ng mga nakatakdang gawain na kanyang pinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Kaya nga naman napakaganda na sa bawat umaga, mayroon tayong inspirasyon at magiging gabay sa atin pong mga paggawa. Kaya nga mga kaibigan, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga tumututok sa programang ito. Tanggapin niyo po ang aking mainit na pagbati. Saan man po kayong lugar naroon, sa anumang sulok ng mundo kayo naroon, marami pong salamat. At sana, lagi kong pinapaalala, magandang ministeryo na tayo'y maging tagapagbahagi ng kanyang salita at maaari nating ibahagi ang ating programa sa iba upang sa ganoon mapakinggan nila ang mga mensahe sa mga huling araw na isinulat ng Propeta Daniel sa kanyang sariling aklat. Ito ang mensahe ng Diyos para maihanda natin ang ating mga sarili sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ngayon kung kayo po may mga katanungan, huwag po kayo magatubili. Pwede niyo pong isulat sa inyong Facebook live comment section. Yan. Mari niyo pong sabihin diyan anuman ang inyong komento. Kung kayo nabe-bless sa programang ito, magandang mapakinggan po namin. At kung kayo ay meron hong mga kahilingan at ayon yung mabasa ng iba, pwede nyo hong gamitin ang numerong 0918-944-7891. Yan. At sa mga bagong nakikinig sa ating programa, atin pong pinag-aaralan ang aklat ng Daniel. At ngayon tayo ay nasa kapitulo 12 ng aklat na ito. Ito yung huling bahagi ng aklat. Kaya nga napakagandang bantayan po natin ito. Ngayon bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, nais naming sumalok ng karunungan at kaalaman mula sa inyo, na siyang magagamit namin sa pag-aaral ngayong umaga. Ganon din ang banal na Espiritu na way pangunahan kami at ituro sa amin ang mga bagay na dapat naming panghawakan lalo tigit sa mga huling araw na ito na nakikita namin at nasasaksihan namin ang mga kalamidad sa iba't ibang lugar na wasa na Panginoon sa pamamagitan ng mga katotohanan ito mapanghawakan namin ang pananampalatay at pangako ninyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito at nais kong hilingin na sana'y bigyan ninyo ng kalakasan ang mga naapektuhan ng iba't ibang uri ng kalamidad. At kung sila man ay nakikinig sa programang ito, maging kalakasan nawa nila ang inyong mga pangako na kanilang mapanghahawakan. Maraming salamat sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras na ito, ang atin pong bibigyan ng kasagutan o yung tanong na nagsasabing, bakit tinatakan ang aklat ni Daniel hanggang sa panahon ng kawakasan? Sa Daniel 12:4, ganito po ang sinasabi, ngunit ikaw, o Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas, marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kalaman ay lalago. Napakahalaga nitong talatang ito na nagpapakita o nagpapahayag tungkol sa tatak ng aklat na ginawa ni Daniel at ito ang sabing ganoon ay ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Dito binabanggit mga ginigiliw ko sa huling kabanata ng aklat ni Daniel ay naglalaman ng isang mahalagang utos mula sa Diyos na ang mga propesiya ay itatatak at hindi pa lubos na mauunawaan hanggang sa panahon ng wakas. Ngunit, bakit kailangan itong tatakan at kailan ito tuluyang nabuksan? Yan, napakagandang katanungan ito, na ito naman ay sinagot sa Daniel 7:25 tungkol sa kahulugan ng panahon ng kawakasan. Ano ang sabing ganoon? At siya'y magsasalita ng mga salita laban sa kataas-taasan at ibibigay sila sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ngayon, binanggit yung salitang panahon ng wakas. Ang panahon ng wakas ay tumutukoy sa panahon na sinasabi tungkol doon sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Tumutukoy ito sa panahon pagkatapos ng AD 1798. Yan yung mga pinag-aralan natin noong mga nakaraang panahon na dito nagkaroon ng pagtatapos yung at nagpasimula ang panahon ng wakas. Na ang pagtatapos ng 1260 years ng paghahari ng kapapahan from 538 to 1798 AD, hinula ito sa Daniel 7:25 at Apokalipsis 13:5 na dito natapos ang paghahari ng kapapahan nang hulihin ni General Bercher ang Papa. Nangangahulugan, sa panahon ding ito, nagsimulang buksan ng Diyos ang pagkaunawa sa mga propesiyang matagal nang tinatakan. Kaya nga, ano ang ibig sabihin ng mga salita ng aklat? Sa Daniel 8:14, talatang 19 at 26, mababasa natin, hanggang sa 2,300 na hapon na tumaga, kung magkagayon, lilinisin ang sanktuaryo. Ngayon, yung pong mga salita ng aklat ay tumutukoy sa propesiya ng 2,300 evening and morning na hindi nauunawaan ni Daniel nung una. Ang propesiyang ito ay tungkol sa paglilinis ng sanktuaryo na pawang sumasagisag sa paghukom sa langit o investigative judgment bago bumalik ang ating Panginoong Hesus. Ngayong nakita po natin ang tungkol sa salita ng aklat na may kinalaman sa propesiya na hindi naipaliwanag o na hindi naipaliwanag kaagad, subalit dahil sa tulong ng banal na espiritu at connection ni Daniel sa Diyos, kanyang naunawaan ang mga salita ng aklat na pawang tumutukoy sa propesiya ng 2,300 evening and morning. Ngayon, ang tanong, kailan nabuksan ang aklat ni Daniel? Sa Daniel 12:9 sinasabi, sabi niya, Daniel, ang mga salita ay tatatakan at tatagong lihim hanggang sa panahon ng wakas. Ngayon, sa pagpapasimula po ng ika-19 na siglo o yung 1800s, nagsimulang maunawaan ng mga mananampalataya ang propesiyang ito sa tulong ng pag-aaral ng Biblia. Kung mapapansin po ninyo, sang-ayon sa kasaysayan, unang napag-aralan, panahon ni Manuel Lacunza, ang tungkol sa pagbabalik ng atinhong Panginoong Hesus. Dumating ang liwanag ng katotohanan ay bumukas tungkol sa 2,300-day prophecy at ito ang nagpasimula ng isang pandaigdigang kilusan o tinatawag na Advent Movement na naghayag ng minsahe tungkol sa paghukom at paglilinis ng sanktuaryo bago ang ikalawang pagparito ni Kristo. Ngayon, tungkol sa pagtupad ng propesiya sa makasaysayang panahon, binabanggit po ni Ellen White sa aklat ng The Great Controversy page 356. Subalit mula noong 1798, ang aklat ni Daniel ay nabuksan at ang kaalaman sa mga propesiya ay lumago. Marami ang nangaral ng dakilang mensahe tungkol sa nalalapit na paghuhukom. At sa pages 355 to 356 ay patuloy na nagsasabi na ang mga propesiya ay nagpapakita ng sunod-sunod na mga pangyayari patungo sa pagbubukas ng paghuhukom. Ang kapapahan ay maghahari ng 1,260 years at natapos ito noong 1798. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi maaaring mangyari bago ang panahong iyon. Kaya mula nung pagkatapos ng taong iyon, ang mensahe ng kanyang muling pagparito ay dapat ipahayag. Ngayon, narito po ang punto. Ang pagbubukas ng aklat ni Daniel ay tanda ng pagpapasimula ng huling yugto ng kasaysayan, ang paghanda sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya po mula nung 1798, nagsimula nung 1798, kung babasahin natin ang pagbangon ng mga katotohanan, maliwanag po ng propesiya ay naging malinaw at ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14:1-12 ay naipangaral sa buong mundo. Kaya nga po yung mga katotohanang nabuksan sa panahon ng wakas. Yan ay tungkol sa 2,300-day prophecy na tumutukoy sa pagpapasimula ng investigative judgment noong 1844. Ikalawa, yung pong mensahe tungkol sa tatlong anghel na tumatawag sa pagsamba, sa lumikha at pag-iwas sa tatak ng hayop. Ang ikatlo, yung pong katotohanan na ang Sabado at ang sampung utos, yung mga katotohanan tungkol sa Sabat at sa sampung utos, muling ibinalik na sentro ng pananampalataya. At ang ikaapat, ang pag-asa po natin tungkol sa ikalawang pagparito. Ito po yung naging sentro ng Advent Movement. Sa Apokalipsis 14:7 ay sinasabi, "Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating ng oras ng kanyang paghatol." Ngayon ang katanungan, mga ginigiliw, kung nalaman ninyo ang katuparan ng propesiya sa aklat ng Daniel at ang katotohanang sinasabi na tayo'y naninirahan na sa panahon ng kawakasan na nabuksan na ang mga katotohanan ito't pinapahayag sa sanlibutan, anong gagawin natin? Ano yung dapat maging papel natin sa panahon ng kawakasan, sa panahong katulad ng ating nasasaksiyan o sa ating kapanahunan? Una, dapat maging mapagmasid tayo at maging mapag-aral ng salita ng Diyos. Ang sabi sa 2 Timoteo 2:15, "Pag-aralan mong maiigi upang ikaw ay mapatunayang karapat-dapat sa Diyos." Ibig sabihin, tayo'y maging tagapagbahagi ng kanyang salita. Subalit, bago tayo maging tagapagbahagi, dapat muna nating pag-aralang masikap kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ikalawa, maging tapat na tagapagpahayag ng katotohanan. Ang sabi sa Matthew 24:14, "At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan." Ikatlo, maging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Matthew 25:13, ang sabi ay, "Kaya maging handa kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras ng kanyang pagbabalik." Mga kaibigan, katulad ni Daniel, tayo rin ay tinatawagan ng Diyos na maging tapat na tagapagtaguyod ng katotohanan sa atin hong panahon. ang pagbubukas ng aklat ni Daniel ay tanda na tayo nabubuhay na sa panahon ng wakas. Kaya nga, kung meron tayong mga bagay na hindi pa nasesettle, ito na yung mga pagkakataon na maisettle natin. Dahil ipinapakita ho ng ating pag-aaral yung pong mga propesiyang dating tinatakan ngayon po ay nabubuksan. At ito po'y nagpapatunay ng tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus ay napakalapit na. Napakalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ni Ellen White sa Testimonies to Ministers, page 112, ang huling liwanag na ibinigay sa sanlibutan ay ang mensahe ng katuwiran ni Kristo ipinahayag sa konteksto ng propesiya ni Daniel at ng Apokalipsis. Mga kaibigan, kung bakit ito yung ating pinag-aaralan na aklat. Pagkatapos ng Daniel, ang aklat naman ng Apokalipsis, ang atin hong pag-aaralan tuwing umaga. Dahil sa pamamagitan ng mga aklat na ito, nakita natin na ang propesiya ay nagkakaroon na ng katuparan. At ito ang siyang nag-aanyaya sa atin na tayo'y maging handa sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Hesus. Mga ginigiliw ko, ito'y isang panawagan sa bawat isa sa atin na sa bilang naghahanda sa kanyang pagbabalik, tayo ay nakikisangkot sa kanyang banal na gawain. Ating binabahagi ang mga katotohanan na dapat mapakinggan ng mga tao. Dahil sa mga katotohanan ito, nakasentro ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, may nagmamahal sa iyo. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa napakagandang paniyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Na kami maging handa sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Ama, sinusuko namin ang aming buhay. Tulungan niyo kami sa amin pong mga hindi pa nai-settle na mga humahadlang para tuluyan na kayo aming paglingkuran. Katulad ng inyong pangako, samahan ninyo ang bawat isa na maging matagumpay. Kung meron man na dumaranas ng karamdaman, pisikal or spiritual, hipuin niyo po sa oras na ito. At gamitin niyo ang bawat isa na tagapagbahagi ng inyong mga katotohanan, ng aming mga napapakinggan bawat umaga. Maging instrumento ito na babago ng buhay namin at ng mga tao. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyo pong naging pakikisama sa ating pag-aaral. Sana huwag kayong bibitiw bukas dahil pagpapatuloy po natin ang napakagandang topic na ito tungkol dito sa aklat ng Daniel Kapitulo 12. Muli po, ako si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing may nagmamahal sa'yo.
1: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

0: ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Good morning, sa pagpalang umaga, ang aking pagbati sa inyong lahat, mga gaylo namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo'y madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, meron malusog na pangatawan.

at higit sa lahat, mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na ipinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang na sa mga sandaling ito ay ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoon. Ngayon po araw ng Lunes, September 7, 2026. Ayan. Napakabilis ng takbo ng panahon, mga minamahal. Ano ho? Naka-live tayo sa atin pong NWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga hanap buhay, o nasa inyong mga trabaho. So, balit kayo nakikinig ng programang ito. Ang pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang inyo pong patuloy na maranasan, mga minamahal. And of course, sa lahat po ng ating mga viewers sa atin po ang page sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, binabati natin ang isang maligayang oras ng panonood. Ang mga viewers natin mula dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning sa inyong lahat, mga minamahal. Ganoon din po sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo, anumang oras kayo nadatnan ng ating programa, mga minamahal, welcome po kayo sa atin po ang paglilingkod at naway maranasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ano po, muli nyo makasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jimmy Arsenal, na sa inyo ay bumabati at patuloy na nakikiusap na samahan ninyo ako sa isang oras ng ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. And of course, huwag nyo pong kalimutan na i-share po itong ating live ngayon pong umaga para marami po ang makinabang, maging pagpapala din sa kanilang atin po ang paglilingkod, mga minamahal. Ano po, tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Ano? Kaya share nyo na po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, maging inyong mga katrabaho o ng inyong pong mga kapitbahay. Para sila rin ay makinabang sa atin po ang pag-aaral ngayon po ang umaga, mga minamahal. Ano po? And of course, samantalang po kayo nagsishare ng atin pong live sa lahat po ng ating mga first-timer sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Inyo po itong mapapakinggan sa NWR 89.1 FM Radio Manila at mapapanood sa atin pong Facebook page, Gospel Music Ministry, Facebook and YouTube. At mapapanood at mapapakinggan nyo itong programang ito tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 po ng umaga. Ano po? At para lagi nyo masubaybayan ang ating programa, mga minamahal, mari lamang ninyong i-follow ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel. Alright, sa inyo pong patuloy na pag-share ng ating live, tayo po'y dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pagitan ng ating pong pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahabagin at mapagbiyaya sa umagang ito, Panginoon, muli kaming nagpapasalamat sa isang pribilehiyo na ikaw ay amin, Panginoon, na mapapurihan, sambahin at amin pong maluwalhati sa napakagandang umaga. Tunay na ikaw ang Diyos na sa amin ay patuloy na nagpapadama ng inyong pag-ibig at patuloy na nagpapakita ng inyong habag sa bawat isa sa amin. Kung kaya sa umagang ito, Panginoon, ikaw ay aming kinikilala bilang aming Diyos, ang Diyos ng aming buhay, ikaw, Panginoon, ang aming manlalalang. Salamat po, Panginoon, sa inyong walang sawang paggabay. Salamat po sa inyong walang sawang pagkalinga sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong walang sawang pag-iingat sa mga nagdaan naming mga araw na paggawa at ganun din sa patuloy na paglilingkod, Panginoon. At sa umagang ito, O Diyos, muli kaming mag-aaral ng inyong mga banal na salita
Amin pong patuloy na hinihiling ang patuloy na pangasiwa ng Banal na Espiritu na siyang magbubukas ng aming mga puso at isipan upang ang aming pag-aaral ay maging pakinabang sa aming mga taga-subaybay, maging inspirasyon at tigit sa lahat, lalo kaming mapalapit sa inyo, Panginoon. Salamat po sapagkat ang inyong banal na presensya ay aming patuloy na maranasan. Basbasan po ninyo ang lahat po ng aming mga tagapakinig at manunood at ganoon din ang programang ito. Hinihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so good morning ulit mga minamahal. Magandang umaga. Welcome sa ating mga kaka-tune in pa lamang sa radio at kakabukas na kanilang mga Facebook and YouTube. Alright, sa mga sandaling ito, ang ating pag-aaral ay makikita nyo dyan sa atin pong screen sa Lesson 11, Stewardship and Mission. Ano ho? Sa Tagalog ay pagiging katiwala at ang misyon, mga minamahal. Ang ganda po nito na pag-aaral sapagkat ipinaalala sa atin ang pagkahalagahan ng pagiging katiwala at ang ating misyon. Ano ho? Ang atin pong key text ay matatagpuan sa aklat ng Ikalawang Korinto. Ang kapitulo po ay 8, ang bersikulo po ay 9. Kabanata ay 8, ang talata ay 9. Ang sabi po ay ganito. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Ayon. So napakaganda po ng paalala sa atin ang talata po ng sa uluhin o ng ating key text ay nagpapaalala sa atin kung gaano ka dakila ano ho ng at kalaki ng biyaya ng Panginoong Hesus sapagkat ang sabi rito siya na mayaman ay nagpakadukha o naging dukha alang-alang sa atin ano ho upang sa magitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Ipinaalala sa atin mga minamahal kung gaano kalaki yung biyaya ng Panginoon at kung gaano kadakila yung kanyang pag-ibig sa atin. Ano ho? Ito'y pagpapaalala sa atin na siya bilang Diyos ay nagpakababa mga minamahal. Ano ho? Para maabot tayo. Ano ho? Tayo ay para mabuhay, siya ay namatay alang-alang sa atin mga minamahal. Ano ho? Kaya sa ating karanasan, mga kaibigan at mga taga-subaybay, kapag ating sinampalatayanan ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, ay magkaroon ng bisa ang kanyang pagtubos sa bawat isa sa atin. Ano, dahil yung katubusang ginawa ni Kristo ay isang beses lamang para sa lahat ng tao at para sa lahat ng panahon. Kaya napakaganda. Ano, at bilang mga tao na sumampalataya sa ating Panginoong Yesus at ating paigtingin yung ating pananampalataya sa Kanya. Ano ho? Ay ipinakikita doon na tinatanggap natin kapag tayo sumampalataya sa Kanya yung Kanyang sakripisyo, yung Kanyang pagbigay ng Kanyang sarili sa atin. Ano ho? Sabi ng ating Panginoong Yesus ay, ibinigay ko ang aking buhay alang-alang sa inyo at kunin ko din itong muli. Ano ho? Sa ating panimula mga minamahal, ang buhay Kristiyano, ang buhay mananampalataya ay hindi tungkol sa pagtanggap lamang ano ho, kundi tungkol din sa pagbibigay ano ho. Tinanggap natin ang mga biyaya ng ating Panginoon, tinanggap natin ang kanyang sakripisyo, kaya mahalagang makita natin at maunawaan na ang buhay Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap lamang ano ho, kundi tungkol din sa pagbibigay ano ho. At ang buhay Kristiyano ay masayang tunay ano ho, mga minamahal, masaya dahil nagkaroon ng despite of the bad news of sin ano ho, merong good news ang Son ano ho, mga minamahal, ang ating Panginoong Jesus. Kaya si Apostol Pablo hinihikayat niya ang mga mananampalataya sa Korinto na tumulong sa kanilang mga kapatid na nangangailangan. No, maganda, no? At ang sabi dito, ngunit ang tunay na aral ay higit pa sa salapi. Napakaganda ang ipinaunawa sa atin.
Ipinakikita nito na ang pagbibigay ay isang pribilehiyong ipinagkaloob ng Diyos upang matularan natin ang mapagbigay na katangian ni Kristo. Ayon. So it always reflects on the character of Christ, mga kaibigan at mga taga-subaybay. Ano ho? Ang sabi nga ng Biblia, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ano? Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. At yung binanggit na yan na talata ay napakaganda sapagkat ipinaalala sa atin na tama yung sinabi sa ating introduction na ang buhay Kristiyano hindi lamang tungkol sa pagtanggap, kundi tungkol din sa tinatawag natin mga minamahal na pagbibigay. Ano ho? Sapagkat doon sa talata ng Gawa, Kapitulo 20, versikulo 35, ay may sinasabi pong ganun na mas mapalad ano ho, yung nagbibigay kaysa tumatanggap, ano ho, mga minamahal. And pinaalala sa atin na ang aral na pinakita sa atin ng Panginoong Hesus ay hindi lamang tungkol sa salapi, kundi higit pa, sapagkat ang pagbibigay ay pribilehiyong ipinagkaloob ng Panginoon sa atin anya upang tularan natin ang katangian ni Kristo na maging mapagbigay, ano ho. Dahil si Kristo ibinigay niya ang lahat, no, sa atin. Kaya ang sabi diyan, dahil ang pinakadakilang halimbawa ng pagbibigay ay si Jesus. Wow! Amen! Siya ay mayaman, ngunit nagpakadukha para sa atin. Ipinaalala sa atin, mga minamahal, na ang pinakadakilang halimbawa, kung mayroon mang mga taong kilala kayo na generous, ano ho, generous, mapagbigay, matulungin, ano ho, ay ito'y reflection ng kadakilaan ng halimbawa ng ating Panginoong Jesus ng pagiging mapagbigay, ano ho. So pagkat si Jesus, ibinigay niya ang lahat para sa atin, ano ho, He gave His all sa bawat isa. Kung kaya ipinakita dito siya ay mayaman, ngunit nagpakadukha para sa atin, para tayong maabot, mga minamahal. Kaya kung ating titingnan, kung ang Diyos ay nagbigay ng kanyang bugtong na anak, no, ang ating Panginoong Yesus, para sa ating kaligtasan, ang magandang tanong sa ating introduction, paano naman tayo tutugon sa kanyang pag-ibig na dakila, o kanyang pagmamahal na dakila sa bawat isa sa atin, mga minamahal? Ano ho? So napakaganda ng ating introduction. Ang pagbibigay, reflection ng katangian ni Kristo na mapagbigay. At ibinigay niya ang kanyang buhay sa bawat isa, mga minamahal. Ano ho? Ngayon, kung ating nakita na si Jesus pala ang pinakadakilang halimbawa ng pagiging mapagbigay o ng pagbibigay, eh tayo, ano kaya ang maging tugon natin sa kanyang pagmamahal? Dahil yung pagbibigay ni Jesus, no, ng kanyang buhay sa atin ay pagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig, mga minamahal. Ano ho? Dakilang pag-ibig. Kaya ngayong umaga, ang ating pag-aaralan ay may tatlong puntos. Ano ho? Tatlong puntos. Ang unang punto ay makikita natin diyan, pagbibigay na may biyaya. Wow! Ikalawa ay pagtulad kay Kristong halimbawa. At ang pangatlo ay pagtatapat bilang katiwala. Amen. Ano ho? At sa unang punto ng ating pag-aaral, mga minamahal, pagbibigay na may biyaya. Bakit po binanggit may biyaya? Sapagkat ang sabi dito ay ang tunay na pagbibigay ay nagsisimula hindi sa ating bulsa. Hindi sa ating pitaka. Alam niyo yung pitaka? Wallet. O sa bangko, kundi sa ating puso. Wow! Yung palang pagbibigay, dapat nagsisimula yan, mga minamahal, sa puso. No? A generous heart. Amen. Ibig sabihin, the way na ikaw ay tumulong, magbigay, dapat galing sa puso. Ano ho? May pag-ibig. Ano ho? Magbigay na may biyaya. Magbigay ng may pag-ibig, mga minamahal. Ano ho? Bakit po? Sapagkat binanggit po sa ating introduction kanina, ang pinakadakilang halimbawa ng pagbibigay ay walang ibang ating Panginoong Yesus. Kaya, when you give something, mga kaibigan, kapag nagbibigay ka, ay dapat mula sa puso. Ibig sabihin, ay may pagmamahal, may pag-ibig, ano ho, sapagkat ito ay puhunan, mga minamahal, na hindi ka napipilitan ng iyong pagbibigay.
hindi ka napipilitan ng iyong pagtulong. Kasi alam niyo, may mga tao na tutulong lang for the sake ng, halimbawa yung ilan ay para sila ay tinatawag nating purihin. Ano ho? Kaya yung ilan ay pakitang tao, magbibigay sa para makita. At ang pagbibigay nila dapat ay alam ng lahat. No, ganun mga minamahal. And then, ano pa? Ang pagbibigay nila ay hindi yung napipilitan na pagkatapos magbigay, magre-reklamo. Ano? Dahil ang mga ganong attitude or behavior ay hindi galing sa puso yon mga minamahal. Pero ipinaalala sa atin na ang tunay na pagbibigay dapat nanggagaling sa puso. Ano ho? At bakit tayo nagbibigay? Ano ho? At nagsishare ng biyaya? Bakit tayo nagsishare ng biyaya? Ang unang rason ay tayo ay merong tinanggap na biyaya. Ano ho? Biyayang tinanggap natin. Ang sa panahon ng mga taga-Korinto, ay ganun din sila mga minamahal. At may example dito sa 2 Korinto 8:1, ang sabi dito, ang mga taga-Macedonia ay nakapagbigay ng sagana kahit sila ay dumaranas ng matinding kahirapan. Ang dahilan ay ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa kanilang buhay. Wow! Kahit na may mga kahirapan sa buhay, hindi nila, mga minamahal, nakalimutan ang pagbibigay o pagbabahagi. Ano ho, alam niyo kung bakit? Kasi, ang sabi dito, ay nariyan ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa kanilang buhay. Kaya pala sila ay nakapagbibigay, of course, dahil nakatanggap sila ng biyaya. Kahit na may mga kahirapan sa kanilang karanasan. Ano ho? At yung pagbibigay nila, mga minamahal, hindi yung napipilitan. Hindi yung paunti-unti, kundi ang sabi dito ay nakapagbibigay sila ng sagana. Nakatutulong sila, mga minamahal. It's because hawak nila yung biyaya ng Panginoon. Naranasan nila ang biyaya ng Diyos, mga minamahal. Ano ho? Kaya nakakatuwa kapag ang isang tao ay nagbibigay dahil hindi sa napipilitan, kundi dahil sa mula sa puso at may pagmamahal at masaya sila kapag sila nagbibigay. It's because nakatanggap din sila ng biyaya mula sa Panginoon. Kapag may nagsabing, ito'y tulong namin sa gawain, tulong namin sa mga nangangailangan, yan ay biyaya galing sa Diyos. Wow! Nakaka-inspire yan mga minamahal. Sapagkat ganyan din ang karanasan sa banal na kasulatan. Ano ho? Ang sabi dito ay hindi kailangan maging mayaman upang maging mapagbigay. Ano ho? Kapag naunawaan natin ang biyaya ng Diyos, matuto tayong magbigay mula sa kung ano ang meron tayo. Amen. Kasi nga, ay yan ay biyayang tinanggap. Kapag ka may biyaya galing sa Panginoon, ay pwede ka ring maging biyaya sa inyong kapwa. Ano ho? Ikaw ay na-bless ng Panginoon, maging blessing ka rin sa iyong kapwa, mga minamahal. At alam nyo, yung pag tinatawag natin, mga minamahal, na pagbibigay at pagtulong o pagkakaloob ay kinalulugdan ng Panginoon yan, mga minamahal. Ano? Kinalulugdan ng Panginoon. Ayon sa Hebreo 13:16, ipinaalala sa atin na ang pagtulong ay tinatawag natin yan na kinalulugdan ng Panginoon. Ang sabi doon ay ang pagtulong, don't forget to do good and to share what you have with others, because sacrifices like this are very pleasing to God. Huwag ninyong kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa gayong mga handog. Wow! Kaya binanggit ko sa inyo, kinalulugdan ng Panginoon. Ano ho? Yung pagkakaloob, mga minamahal, lalo na dahil ating nirecognize at kinikilala na ang Panginoon ang nagkakaloob ng biyaya. Ikalawang rason, mga minamahal, sa unang punto ay biyayang sinuklian. Ano ho? Ibig sabihin, yung tinanggap mo, mayroong sukli. Ano ho, mga minamahal? Yan sa unang 2 Korinto 9:14-15, ipinaalala sa atin, mga minamahal, ang napakagandang paalala. Ano ho? Ang sabi doon ay habang sila'y nananabik sa inyo at nananalangin para sa inyo dahil sa umaapaw na biyaya ng Diyos, salamat sa Diyos dahil sa kanyang di mailarawang kaloob. Amen. So, pinaalala dito, mga minamahal, ang ating pagbibigay ay tugon sa dakilang kaloob ng Diyos kay Kristo. Ano ho? Ibig sabihin, ito yung ating sukli, ito yung ating response, ito yung ating tugon
Ito yung sagot doon sa tanong sa ating introduction kanina, na ang pagbibigay na kami na mahal ay tugon natin sa dakilang kaloob ng Diyos sa atin, ang Panginoong Hesus, mga minamahal. No, the greatest gift of all, mga kaibigan, na biyaya o regalo ng Diyos ay walang iba ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang pusong tunay na nagpapasalamat ay hindi lamang nagsasalita ng mga words of gratefulness or thankfulness, kundi ito ay kumikilos at nagbibigay, mga minamahal. Ano, merong sinusukli, may tugon, mga minamahal. May response, ito yon, mga minamahal. Ano ho? Kaya pag kami mga taong ganon, ay dapat ang maging rason ay sinuklian namin ang kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Napakasarap doon, mga minamahal. Nagbibigay ng inspirasyon. And of course, yung binasa natin sa verse 14 kanina, ay nasa rason natin sa letter C, biyayang umaapaw. Yun ang magandang balita. Ano ho? Ang sabi pa nga ni Apostle Pablo sa binasa natin kanina, na habang sila'y nananabig sa inyo at nananalangin para sa inyo, dahil sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Amen. Kaya ang Diyos ay sagana sa pagkakaloob ng biyaya doon sa mga taong tapat, at lalo tigit doon sa mga taong marunong tumanaw ng biyaya mula sa Diyos. Ano ho? Sa kabila ng kahirapan, tulad ng binanggit natin doon kanina, ang mga taga-Macedonia ay nagbibigay ng may kagalakan. Ano ho? Yung salita ritong nagbibigay ng may kagalakan, mga minamahal. May napakaganda pagka ganon. Ibig sabihin, yung pagbibigay nila, hindi sa napipilitan, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang sabi doon sa ikalawang Korinto, 8:2-5, binanggit dito, mga minamahal, na kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, sabi ni Apostol Pablo, na nakikiusap sa amin ang matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Amen. So napansin ninyo, mga minamahal, yung pagbibigay ng mga taga-Macedonia ay may kagalakan. No? Dapat pag nagbigay ka, masaya sa puso. Hindi yung mayroong reklamo sa ilalim ng puso, ano, or napipilitan. Dapat nagbibigay ng may kagalakan. Ikalawa, kusang loob, mga minamahal. Ano ho? At sagana, ang sabi ni Apostol Pablo. Higit sa lahat, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Kaya pala ganun na lamang ang response, na kapag sila'y nagbibigay at tumutulong sa nangangailangan at sa mga gawaing paglilingkod, na nagbibigay silang may kagalakan, masaya sa kanilang puso, kusang loob, hindi napipilitan, walang namimilit, at sagana yung pagbibigay. Yun ay resulta ng pagbibigay nila una ng kanilang sarili sa Diyos, mga minamahal. Kaya dapat ang isang tao, pagka bago ka tumulong, ibigay mo muna ang sarili mo sa Diyos para makita mo yung outcome, mga minamahal. Kaya dito sa ating programa, sa Salita ng Buhay segment natin sa EWR, sa Gospel Music Ministry, lagi nating pinanawagan, give, no, your life, give your heart to Jesus. Bigay mo yung buhay mo sa Diyos. Ano ho? Ibigay mo muna ang sarili mo sa Panginoon. Ano ho? Dahil para magkaroon ka ng katiyakan, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Kapag ang ating sarili kasi ay lubos na ipinagkatiwala sa Diyos, susunod dito ang ating panahon, ang ating kakayahan, at ang ating mga ari-arian. Maganda, no? Kapag ibinigay mo ang lahat sa Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Kaya, pagbibigay na may biyaya. Sapagkat, tayo nakatanggap ng biyaya mula sa Panginoon, sagana, may pagbibigay tayo ng tinatawag nating sukli ng biyaya ng Diyos at biyayang umaapaw. Kahit na may mga suliranin, ay ibinigay nila ang kanilang sarili sa Diyos. Ibig sabihin, meron silang katiyakan sa kanilang buhay sa Panginoon. Kaya wala silang pag-aalinlangan, mga minamahal. Wala silang tinatawag nating pagdududa, sapagkat ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Diyos. Kaya dahil sa ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay dahil sa atin, ay di ibigay din natin ang ating buhay sa Panginoon. Parang ganito yan, sa pagmamahal.
Ang Panginoon ang unang umibig sa atin. Unang Juan 4:19. Kaya tayo umiibig dahil siya ang unang umibig sa atin, mga minamahal. And that is our response to His great love to us. Ano ho? Yan ang ating tugon, mga minamahal. And then, number two points. Isa ikatlong punto natin, mga minamahal. Ikalawa, pagtulad kay Kristong halimbawa. Ayon. Yung ating paggawa, mga minamahal, ay ating sinusundan, ating tinutularan, ating ginagaya ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Ano ho? Yun ang magandang balita. Ano ho? Yung sinusundan mo ay mabuti. Yung halimbawa na ginagawa mo ay mabuti. At ang pinakamagandang sundang halimbawa ay ang ating Panginoong Hesus. Ano ho? Kaya nga doon sa aklat ng Unang Pedro, ipinaalala doon sa atin sa 2:21, na kung saan ang sabi po dito, mga minamahal, ay ganito. Unang Pedro 2:21. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Wow, ang ganda ng talatang ito, mga minamahal. Dahil sa ang ating ikalawang punto ay pagtulad kay Kristong halimbawa. Sapagkat binanggit po doon sa talatang ating binasa, nag-iwan siya ng halimbawa sa atin para sundin natin ang kanyang mga yapak. Sundin natin ang kanyang mabuting halimbawa, mga minamahal. Ano ho? Kaya, ang ikalawang punto, pagtulad kay Kristong halimbawa. Mga minamahal, hindi lamang tayo tinuruan ni Apostol Pablo na magbigay. Itinuro niya rin sa atin ang pinakamagandang halimbawa, si Jesus. Kaya sa mga epistles ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa kanyang mga sulat, lagi niyang itinataas, itinatanyag, ipinakikilala ang Panginoong Hesukristo, because Jesus is the best example. Siya ang pinakamagandang halimbawa, mga minamahal. At isang rason sa tinatawag nating halimbawa ng Panginoong Hesus ay ang pagpapakababa. Ano ho? Nagpakababa si Jesus. Tulad ng ating binasa sa ating critics kanina, ipinaalala, mga minamahal, na bagaman siya ay mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa atin. Ano ho? Dahil sa inyo. Dahil sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang sabi dito ay, ang kayamanan ni Kristo ay tumutukoy sa kanyang kaluwalhatian at kalagayan bago pa siya naparito sa sanlibutan. Iniwan niya ang kaluwalhatian iyon at nakibahagi sa ating kalagayan. Mamatindi, ano? Kaya nga, ang sabi sa Hebreo 4, kung meron mang nakakaunawa sa atin, kung meron mang nakakaintindi sa ating kalagayan, siya na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesus. Kaya siya'y marunong dumamay sa ating pinagdadaanan, sapagkat pinagdaanan niya rin nung siya'y nagkatawang tao, mga minamahal. Salamat sa ating Panginoong Hesus na marunong makiramay sa atin, at kung may higit na nakakaunawa sa ating kalagayan, ang Panginoong Hesus yun, mga minamahal. Kaya tayo lalapit sa Kanya, sapagkat siya'y higit na nakakaunawa at nakababatid sa ating kalagayan, mga minamahal. Ano po? Kaya ipinaalala po sa atin nung ating pag-aaral na nakibahagi siya ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang trono ay iniwan niya, mga minamahal, at siya ay nagpakababa, nakitulad sa atin. At yun ay ebidensya ng kanyang pagmamahal, mga minamahal. Ano ho? Yung palang pagpapakababa ay isa sa magandang halimbawa ni Jesus at isa sa pagpapakita ng kanyang dakilang pag-ibig, sapagkat ang tunay na pagmamahal ay handang magpakumbaba at magsakripisyo para sa iba. Ano ho, mga minamahal? Meron nga akong pinost sa aking page na Let's Talk with Pastor D. Ay sumag-asawa. Ano ho, sumag-asawa? Yung merong tinatawag nating hindi pagkakaunawaan. May mga panahon talagang ganon. Sino ang unang magsusorry? Ano? Nakita ko doon ay iba't iba ang comment. Meron doon ang sabi, ay siyempre ang magsorry, yung nagkasala. Ay paano pag mataas ang tawag nito, yung ego? Mataas ang pride, ayaw mag-sorry. Ay di ang sabi doon, yung mature ang pananampalataya, siya ang magsusorry. Ba, may ganon. Ang sabi naman ng isa ay,
ay yung marunong magpakumbaba, kahit hindi siya ang may kasalanan, siya ang magsosorry. Kita niya, iba't iba ang rason mga minamahal, depende sa context ng kanilang karanasan sa mag-asawa. Ano, dito mga kaibigan, ang tunay na pagmamahal ay handang magpakumbaba. At ang example noon, si Jesus mga minamahal. Ano, it's because of His great love to us, ay nagpakababa siya mga minamahal. Alang-alang sa atin. Alang-alang sa kanyang sakripisyo sa atin. Ano po? At ang ikalawang rason, ipinakita dito, ibinigay ang kanyang sarili. Wow! Ibinigay ang kanyang sarili. Ito ay napakahalaga mga minamahal makita natin. At mabigyan natin ng importansya yung pagbigay ni Jesus ng kanyang sarili sa atin. Ano ho? Nagpakababa sa Jesus, naging lingkod siya, naging alipin, naging masunurin hanggang kamatayan, maging kamatayan man sa cross, mga minamahal. At yung kamatayan sa cross, nagdala sa atin ng kapatawaran, nagdala sa atin ng pag-asa, nagdala sa atin ng katubusan, at nagdala sa atin ng kaligtasan, mga minamahal. Kaya ang pinakadakilang ibinigay ni Jesus, hindi ang salapi, kundi ang kanyang sariling buhay. Salamat sa Panginoong Jesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para sa akin, at para sa iyo, at sa iyong pamilya, kaibigan. Ano po? At ang ikatlong rason, mga minamahal, nagbigay para sa kaligtasan. Ang pagbibigay ng Diyos ay may malinaw na layunin. So, pag ikay nagbigay, dapat may purpose. Upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung nasa Juan 3:16 at Roma 5:11. Ang purpose, mga minamahal, para ang tao hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. When you give something back, no, dapat mayroong purpose, mga minamahal. Ano? Ang purpose, para makatulong, para maibsan yung pangailangan. Ano? Bakit mo binigay ang sarili mo sa Diyos? Ito yung response ng pagbigay ng Diyos ng kanyang anak sa atin, si Jesus, mga minamahal. Dapat naunawaan natin yun. Ano? So, ipinaalala sa atin, na ang tunay na pagbibigay ay dapat may layunin. Nagbigay si Jesus upang mailigtas tayo. Jesus gave His life upang tayo ay maligtas, mga minamahal. Kaya, pag hindi ka pa naligtas, hindi mo pinahalagahan ang pagbibigay ni Jesus ng kanyang buhay sa atin. Kapag hindi ka pa naligtas, hindi mo pinahalagahan at hindi mo pinansin at hindi mo tinanggap ang sakripisyong ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, mga minamahal. Tandaan po natin yan, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? At ang ikatlong punto natin, pagtatapat bilang katiwala. Ayun. Napansin ninyo, mga minamahal, sa mga nakaraang mga buwan ng ating pag-aaral, ay ating itinuturo ang kahalagahan ng pagiging katiwala. Tayo po ay walang pagmamay-ari ng anuman dito sa sanlibutan. Ano? Kahit buhay natin, hindi sa atin. Ano ho? Ang banal na kasulatan nagpapaalala na merong Diyos na lumalang, merong nagmamay-ari dito, wala tayo mga minamahal may pagmamalaki, wala tayong atin. Ano ho, mga minamahal? Kahit yung nagpo-provide sa ating needs, hindi tayo ang Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Kaya dito sa ating ikatlong punto, pagtatapat bilang tagapangasiwa o bilang katiwala o tagapamahala, ano man ang inyong tawag, manager o ano man, basta tayo'y katiwala. Ano? At ang lahat na mayroon tayo ay mula sa Diyos. At ito ay Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Kaya bilang katiwala, bakit katiwala? Nasubrahan ko ng type, sorry. Bilang katiwala, kailangan natin itong gamitin ng may nararapat, may kaayusan, may karunungan, may katapatan at may pananagutan. Ano ho? Pati yung nararapat, nalagyan ko ng may. Sorry naman. Mga minamahal, bilang katiwala, hindi pala tayo may-ari ang Panginoon. Dapat ay ang isang katiwala ay mapagkakatiwalaan. Ano ho? Ang isang katiwala ay mapagkakatiwalaan. So bilang katiwala, dapat marunong ka mag-manage. Ano ho? Marunong kang gumamit ng nasa mabuti, nararapat, may kaayusan, may karunungan, higit sa lahat may katapatan sapagkat ito'y ating
pananagutan, mga minamahal na mga kaibigan. So, bilang katiwala, anumang bagay na mayroon sa atin ay hindi sa atin yun, sa Diyos yun. Dapat gamitin natin ng may kaayusan, mga minamahal, ng nararapat, at bilang mga katiwala, dapat tayong maging tapat. At bilang katiwala, dapat kikilalanan natin ang Diyos na may-ari nito. Ano ho, mga minamahal? At pagsusukli natin ng kanyang kabutihan. Ano ho? Ang unang tinatawag natin, mga minamahal, na rason ng pagiging tapat na katiwala ay ipinaalala po dito sa ikalawang Korinto na magplano sa pagbibigay. Ano ho, mga minamahal? Sa ikalawang Korinto 9:7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. So, ang pagbibigay ay dapat pinag-iisipan at pinagpaplano ng maaga. Ano ho, ayon po sa ating pag-aaral. Ibig sabihin, pinaghahandaan, mga minamahal. Ano ho, kung halimbawa sa mga pagsamba, ay kapag ikaw ay nagbibigay sa Diyos, of course, ang ikaw po, yun ay 10% ng iyong income. Ano ho, na dinadala mo sa simbahan dahil yun ang utos ng Diyos, ibinabalik para yun sa gawain. At yung pagbibigay, yun ay love offering. Ano ho, mga minamahal, na kapag dinadala mo sa simbahan, dapat nakaredy na. Yung tithes and offerings, nakaredy na, nakasobri na, at dadali mo na lamang doon sa pagsamba. Hindi yung pagdating doon, saka ka pa kukuha sa yung bulsa at hahanapin yung pinakamaliit. Ano ho, mga minamahal, ang pagbibigay ay dapat pinag-iisipan at pinagplanuhan ng maaga. Ibig sabihin, pinaghahandaan, mga minamahal. Huwag lamang magbigay kapag may natira. Ano ho, matutong maglaan para sa gawain ng Diyos. Mga minamahal, kung pinagpapala ka ng Panginoon, ano ho, magbigay ka at maglaan ka para sa gawain ng Panginoon. Dahil ang gawain ay malawak, ang gawain, mga minamahal, ay malaki pa. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo 9, ang anihin ay marami pa, malawak pa, mga minamahal. At salamat sa Diyos sa tagumpay ng One Voice 27 na nilunch nung Seventh-day Adventist sa buong mundo nung nakaraang Sabado, September 5, para ang lahat ay makisangkot sa banal na gawain. Kaya ang isang sigaw, One Voice 27, ano ho, mission for all. And then hashtag natin, all things new, hope starts here. Maraming mga taong nawawalan ng pag-asa. Ang inyong mga pagtulong ay naging daan upang ang gawain ay sumulong, lumago, at maraming mga taong madala sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Kaya magbigay ng pinagplanuhan at pinaghandaan. Ikalawang rason, magbigay ayon sa ikalawang rason sa ikatlong punto. Pagtatapat, no? Magbigay ayon sa kakayahan, mga minamahal. Ano po? So, pinaalala dito sa atin, sa ikalawang Korinto 8:3, ang sabi po ay ganito. Ikalawang Korinto 8:3. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob. Ito po yung mga taga Macedonia. Nagbibigay, sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Pamatindi, ano? Mga minamahal. Yung pagbibigay ng mga taga Macedonia ay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Ano po? Nagbigay ang mga taga Macedonia ayon sa kanilang kakayahan. Ito yung mabuting halimbawa. Ang mahalaga ay ang katapatan ayon sa kung ano ang mayroon ang bawat isa. Ano po? Ibig sabihin, wala ka namang maibibigay kung wala ka. Ano po? Pero kung mayroon ka at hindi ka nagbibigay, ay hindi yon minamahal na tinatawag nating pagbibigay na tinatawag nating napipilitan. Ano ho? O mula sa puso. Kaya ang sabi diyan, na ang mga taga Macedonia ay nagbigay ayon sa kanilang kakayahan. At ipinaalala dito, yung katapatan, mga minamahal. Ano po? Ang sabi riyan, ang mahalaga ay katapatan ayon sa kung ano ang meron ang bawat isa. So, ipinaalala sa atin, gaya ng binanggit ko sa inyo a while ago, na bilang katiwala, dapat isa sa makita sa atin ang pagiging tapat, mga minamahal. No? Kaya mayroong ginawang kanta na maging tapat na katiwala ng ating Panginoon. O ba, napakaganda, no? Bilang mga katiwala, maging tapat tayo. Hindi pare-pareho ang kakayahan ng bawat tao. Hindi rin pare-pareho, mga minamahal, ang tinatawag nating estado sa buhay. Ano po?
Ngunit inaasahan ng Diyos ang katapatan, hindi ang paghahambing. Ano ho? Kasi may mga paghahambing. Kung ganyan sana tayo, ganyan din ang may bibigay. Ang pagbibigay ay ayon sa kakayahan. Ano ho? Ito'y maluwag sa puso, at higit sa lahat, may saya sapagkat ito'y response natin sa blessings ng Panginoon. Hindi ka nagbibigay para pagpalain. Nagbibigay ka dahil pinagpapala ka ng ating Panginoon, tulad ng mga taga-Macedonia, mga minamahal. Ano ho? At ikatlong rason, mag-ingat sa paghawak ng salapi. Bakit pinag-iingat? Sapagkat kapag hindi ka naging tapat, ano ho, tulad ni Judas, naalala niyo si Judas, siya'y treasurer sa 12 alagad. Aba, ang kanyang motibo ay nakawin, mga minamahal, ang salapi. Ano ho? Sa panahon ni Apostol Pablo, naglaan siya ng mga taong may mabuting pagkatao, may mabuting kalooban, upang pangasiwaan ang mga kaloob. Ginawa niya ito upang maging marangal ang lahat sa harap ng Diyos at mga tao. Kaya dapat mapagkakatiwalaan tayo, marangal at may katapatan, mga minamahal. Dahil ang salapi para sa gawain ng Diyos ay isang banal na pananagutan. Kailangang may katapatan, pananagutan at malino na pangasiwa pagdating sa mga pagpapalang ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ang pagtatapat, mga minamahal, ay ebidensya ng ating pagiging katiwala na ang may-ari, ang ating dakilang may likha, ang ating Panginoon. Ano po, mga minamahal? At sa ating pagtatapos, ang oras ay napakabilis. Sa ating konklusyon, ang tunay na pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa salapi, kundi tungkol sa pusong hinubog ng biyaya ng ating Panginoon. Sumusunod sa halimbawa ni Kristo at namumuhay sa katapatan sapagkat si Jesus ay nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Kaya ang ating salapi, ang ating panahon, ang ating kakayahan, ang ating impluensya, ang ating mga tinatangkilik at mga pagkakataon ay buong katapatang ihahandog natin sa Diyos para sa Kanya, sa Kanyang gawain at sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, mga minamahal. Kaya purihin ang Panginoon na may mga tao na talagang sinusuklian nila ang kabutihan ng Diyos. Naging tapat silang lingkod at tigit sa lahat ay patuloy silang nagkakaloob para sa gawain ng Panginoon. Kaya kung ikaw'y pinagpapala ng Panginoon, ay suklian mo, mga minamahal, ang Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaloob din, pagbibigay at pagbabalik ng mga ikaputhandog at pagkakaloob sa gawain at ganun din sa mga taong nangangailangan, mga minamahal. Ano po? At ang pinaka-example na dapat susundan natin ang ating Panginoong Hesus na siyang itinataas at itinatanyag ni Apostol Pablo, mga minamahal. Kayo ngayong mga oras na ito, meron akong tatlong tanong iiwan sa inyo na pagbubulay-bulayan. Ang unang tanong, kung ibinigay ni Hesus ang kanyang lahat para sa atin, handa ba nating ibigay ang ating makakaya para sa Kanya? Ang gandang tanong, mga minamahal. No? Dahil ibinigay ni Jesus ang lahat ng sa Kanya para sa atin, ang tanong, handa ba nating ibigay ang ating makakaya para sa Panginoon? Ang kalawang tanong, mga minamahal, kapag naalala ko ang lahat ng biyayang tinanggap ko mula sa Diyos, paano nito dapat baguhin ang paraan ng aking pagbibigay? Ano ho? Hindi yung napipilitan, hindi yung pakitang tao, kundi mula sa puso, pinaghahandaan, mga minamahal. Because this is only a response to God's blessing. Magbibigay ka, hindi dahil para pagpalain, kundi dahil pinagpapala ka ng Panginoon. Pangatlong tanong, mga minamahal, ano ang mga hakbang na gagawin mo, no, sa week na ito na iyong gagawin upang maging mas tapat ka na tagapamahala ng ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? So ito, mga tanong na ito ay pansarili. Ibig sabihin, sasagutin niyo ito, mga minamahal, ng inyong sarili. At pwede kayong gumawa ng commitment sa Panginoon. Ano po? At maging tinatawag tayo na mabuting halimbawa, mabuting tagapamahala, at higit sa lahat, tapat na katiwala, mga minamahal. Ang misyon ay susulong kapag ang mga tao ay tutulong na ang mga hindi pa nakapabutan ng Ebanghelyo ay makarinig nito at madala sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. At isa sa pinagkatiwala ng Panginoon ay ang katotohan ng dapat malaman ng sanlibutan na may tagapagligtas na darating at malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus.
Mga minamahal na mga kaibigan, wala na tayong oras. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin na ating pagbulay-bulayan sa mga oras na ito.

Maraming salamat po sa awitin. Kay Jesus, lumapit ka at magtiwala. Tayo po mga minamahal, dadako sa ating panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na mahabagin at mapagmahal, purihin ka sa mga oras na ito. Napakabuti ninyo sa amin, Panginoon. Ipinaalala ninyo sa aming mga leksyon na pinag-aralan ngayong umaga na tunay at dakila ang inyong pag-ibig. Ibinigay ninyo ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus, na siyang pinakamagandang regalo sa aming buhay, na kami naliligaw, makasalanan at namuhay sa kadiliman. Subalit ang dumating ang aming Panginoong Jesucristo, na ang aming buhay ay nabago, nagdala sa amin ng pag-asa, katubusan, kapatawaran at kaligtasan sa aming buhay. Salamat po sa ginawang sakripisyo ng aming Panginoong Jesucristo. Naway masuklian namin ng katapatan ng aming paglilingkod, masuklian namin at mamuhay kami ayon sa halimbawang ipinagkaloob ng aming Panginoong Jesus. Tulungan kami at kasihan ng banal na Espiritu na anuman Panginoon ang ipinagkatiwala ninyo sa bawat isa ay magkaroon kami ng pamamahala ng may karunungan, may kayusan, may katapatan at pananagutan, Panginoon. At higit sa lahat, tulungan ang bawat isa na maging tapat sa lahat ng bagay na inyong ipinagkaloob sa amin. Pagpalain ninyo, O Diyos, ang lahat po ng aming mga taga-subaybay, ang aming mga kaibigan at mga kapatid, sampu ng aming mga pamilya, patuloy na maranasan ang inyong pagkalinga, Panginoon. Sa bumaghapon, patuloy naming itinatalaga ang aming mga buhay sa inyo sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay mayroong kasiguruhan ang aming mga buhay. Ang sinuman, Panginoon, na may mga karamdamang sa mga sandaling ito, O Diyos, ang inyong patuloy na pagpapagaling ang kanilang maranasan. Ang mga nangangailangan, Ikaw, Panginoon, ang magtutugon at magpupuno nito sa mga relasyon na nasisira ng bawat pamilya, Panginoon, Ikaw ang pagpapanumbalik. At sa mga taong naliligaw, Panginoon, Ikaw ang patuloy na tumawag, gamitin kami bilang instrumento upang makilala nila ang aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, muli kami nagtatalaga ng aming buhay sa mga sandaling ito. Inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Mga minamahal namin na mga kaibigan at mga suhay taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. I hope ng ating leksyon ay naging pagpapala sa inyo at nakakuha kayo ng mga magagandang aral bilang mabuting paalala. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, sa Facebook at sa YouTube, kasama po natin ang ating technician sa AWR, dyan sa Pasay, kapatid na Andy Joaquin. Of course, ang aking may bahay, si Ate Dan, siya po nagpapatakbo dito sa ating live, sa ating Muntik Studio. Of course, ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jomel Arsenal, na nagsasabi ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang ating maranasan. At lagi nating tatandaan, kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga po. Ingat!

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, ang atin pong tatalakayin ay patungkol sa cheerfulness in the home. Atin pong ibigay ang panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
1: Ngayon po ay masaya ang ating topic kasi ito ay cheerfulness in the home. Abangan naman po, kung tayo ay hindi masaya sa tahanan, i-imagine ninyo, makakasama nyo yan ng mahabang panahon. Yung iba ay panghabang buhay, tapos kayo ay malungkot. Naku, baka talagang magkasakit kayo. At kaya siguro, yun din ang mga dahilan ano kung bakit merong umaalis na lang sa bahay, maagang mga nag-aasawa, kasi hindi sila masaya, kontento sa loob ng kanilang mga sambahayan. So, i-explore po natin yung topic na yan. At syempre po, makakasama pa rin natin si Ma'am Ai. Ma'am Ai?
2: Hello, magandang morning po sa ating lahat. Napakabuti ng Panginoon at tayo po ay nagpapatuloy sa ating buhay, pamilya at kagaya ng sinabi mo kanina, ang ating pong topic ay may kinalaman sa cheerfulness in the home. Tatanungin ko muna kayo mga kaibigan, posible ba na sa gitna ng krisis na ating nararamdaman o nararanasan kapag kayo ay tumingin sa o yung makinig na mga balita, talaga namang kahindik-hindik po ang mga tragedy na nangyayari sa mga malawakang mga krisis na tinatawag po natin talaga ito'y catastrophe, ano? Ang tanong, pwede pa ba tayong maging masigla, maging masaya sa kabila ng mga krisis na naranasan? Lalo tigit sa loob ng tahanan, namatayan kayo ng mahal sa buhay,
1: lumiit
2: may problema,
1: ang kita,
2: yes, at
1: dumami ang gastos. Ayan.
2: Tama yan. Pwede pa ba akong ngumiti? Sabi ng kaibigan ko, paano akong ngingiti kung napakarami kong bayarin at matigas pa ang ulo ng aking mga anak? Tandaan po natin mga kaibigan, cheerfulness is a choice. Ulitin ko, ang pagiging masaya, this is an individual choice. Nais ko pong simulan, ano? Ang atin pong maikling talakayan sa pamagitan ng isang quotation na isinulat po ng isang mahusay na manunulat, isa sa paborito kong manunulat, si Ellen White. Ang sabi po niya sa Child Guidance, page 146 ay ganito. Above all else, let parents surround their children with an atmosphere of cheerfulness, courtesy, and love. Pinapayuhan po tayong mga magulang ang unang-una. Ano po? Kung meron pang dapat mauna na magpakita ng cheerfulness, o ano ba yung Tagalog sa cheerfulness, Melo? Pagiging masayahin, ano?
1: Masayahin?
2: Parang masigla, ayan. Makikita yung magandang countenance sa mukha. Kung meron pa daw pong unang-unang magpakita nito sa loob ng tahanan, ay syempre ang tayo po na mga magulang. Kaya malaking challenge po ito sa ating mga magulang. But sabi ko nga po kanina sa inyo, cheerfulness is a choice. If you want to be happy, choose to be happy. Diba? Kaya yan po ang unang-unang ipinapayo sa atin ng mga magulang kasi simula pa po nung yung ating serye na ito ay sinabi na po namin sa inyo yung kahalagahan ng modeling.
1: Ayun.
2: Yung pagmo-model natin. Parang mahirap yata na matutunan ng ating mga anak yung pagiging masaya kung hindi po nakikita sa atin. Ano?
1: Tama ka dyan, Ma'am Ai. Kung nakikita naman ay busangot na mukha, ano?
2: Yeah.
1: At mahabang mukha.
2: Yeah. Ay, ngayon ko na lang ulit narinig yung salitang busangot, ah. Di ba? Salitang Tagalog po yan talaga na sabihin ay malungkot. Ha? Malungkot. Sino po ba naman ang magsasabi na tayo sa loob ng pamilya ay wala pong problema? Kahit po ako ay may problema din, pero alam niyo po ba, ako talaga simula pa nung simula pa ako nagkapamilya, akin pong ipinapanalangin kasi hindi po natin kaya eh. Ipinapanalangin ko po sa Panginoon, may pera o wala, masaya. Na? May pera o wala, masaya. Kaya nga ipinapalalangin ko 'yan. Kaya sabi ng aking kapatid, yung mismong kapatid ko, "Bakit ikaw

0: lagi ka bang may pera? Sabi ko, hindi. Bakit parang hindi ko halata na wala kang pera? Kasi wala na nga akong pera. Malungkot pa ako. Sino pong lugi, di ba? Tayo. May kasama po yan sa cheerfulness. Kaya talagang ipapanalangin po natin sa ating Panginoon. Isang tip, no? Mm-hmm. Sa ating mga magulang o sa... una, sa ating mga magulang. Speak pleasant and cheery words.
1: Paano ba yan, Ma'am Ay? Uh-huh.
0: Lalo na nag-post kung bigla ako
1: namumroblema ka na nga sa gastusin. Paano ka pa makakapagsalita ng pleasant at mga cheery words?
0: Mindset po, na? Bago pa. Ito pong sinasabi ko sa inyo ay pinapractice ko muna 'to sa sarili ko kasi mahirap pong mag-lecture kung hindi mo nararanasan, 'di ba? Mm-hmm. Kaya may mindset po, bago pa dumating yung problema, sinasabi mo na sa isip mo, pag dumating itong problema sa akin, hindi ako magpapanik, hindi ako magwawala, hindi ako maninigaw. Kung dumating man ang problema sa loob ng tahanan namin, halimbawa yung anak ko magka-problema, hindi ako sisigaw sa kanya kung hindi I will stay calm. Yan. Mm-hmm. Yan po ay
1: so dapat pala ma'am parang talagang
0: mabilis eh.
1: Yung parang ang tawag doon, mindsetting nga, parang kinukondisyon din natin yung mga sarili natin. Yeah,
0: natin ang sarili natin. Kasi po, napakabilis makapagbitaw tayo ng salita kung hindi po natin ikinondisyon ang sarili natin.
1: At buti nga po kung masayang mga salita, usually mabilis natin bitawan, medyo mga harsh, nakakasakit, nakakapagdamdam.
0: Yan. Kaya ang payo po sa atin, speak pleasant and cheery words. Paano ba yon? Halimbawa, dumating ang problema, sasabihin mo ba sa anak mo na, ay naku, okay anak, sige, tumawa ka lang. Hindi po ganun. Kung hindi, makikita po sa atin yung pagiging kalmado.
1: Ayun.
0: Yung pagiging kalmado, nakangiti pa rin sa kabila ng problema. Kasi nga po, wala na tayong mga gagawa. Diba, nung nakaraan po, pinag-aralan natin na there are things in life that are beyond our control. Mm-hmm. So, kapag mindset po natin ang sarili natin, unang-una tayo mga magulang, anuman po ang mangyari, nandito tayo, magiging masaya pa rin tayo. Because in the first place, this is not the end of life.
1: At saka siguro mo maganda na, di ba sabi nga nila, don't major the minor. Minsan kasi mga maliliit na problema, talagang we blow it out of proportion. Ano kaya lumalaki lang, lalo lang sumasama yung loob natin. Samantalang, hindi naman siya kung titingnan mo naman talaga, pwede namang i-address ng mas maayos at mas magaan at mas maluwag din sa kalooban.
0: Tama ka dyan, Melo. Meron po tayong kasabihan sa English na don't cry over spilled milk. Mm-hmm. Natapos na po yun, nandyan na. At kailangan na po nating mag-adjust doon. Kaya yung mga words natin na binibitawan sa loob ng tahanan, yan po ay nakakaapekto sa ating mga anak. Lalo't higit po tayong mga magulang. Anong ibig sabihin ng speaking pleasant words or cheery words? Unang-una, no nagging.
1: Aray.
0: Walang, ano ba ang nagging? Hindi ka magdadadakdak. Ha? Hindi ka magdadadakdak.
1: Parang matamaan ako dun.
0: Alam mo ba, Melo, kapag nagnag tayo, ang unang-unang nasasaktan tayo.
1: Kasi ma'am, parang in my defense, parang paraan yun para at least feeling ko na nare-release ko yung sama ko ng loob. Hindi ako mamamatay ng maaga.
0: Yeah. Siguro pwede kang magnag, but not doon sa tao.
1: Towards, yes.
0: Siguro punta ka sa isang lugar na doon mo talaga ibulalas ang lahat ng iyong doon ka sumigaw, doon ka yan. So release yung mga pent-up feelings. Mm-hmm. Yun. So no nagging. Another is no blaming. No blaming, walang sisihan. Kasi the more na tayo po ay maninisi, pampabigat po lalo yan ang loob. Diba? Karanasan naman natin yan mga kaibigan. Kapag nanisi ka, sabi sa isang sawikain ay walang pagsisisi sa unang nangyari. Palaging ang pagsisisi ay nasa huli. Mm-hmm. Pero pwede mong piliin na hindi ka manisi para maging masaya ka. Alam niyo po ba? Kaya ko din ipinapanalangin na maging masaya, kasi po ang aking pong edad hindi na po pabata. Kapag ako ay kapag pinili ko na mag-blame or kaya mag-nag, abay, dadagdag po ang linya sa akin pong noo, di ba?
1: Kaka-wrinkles.
0: Yeah, magkaka-wrinkles tayo. No nagging, no blaming. Isa pa, Melo.
1: Ah, sige
0: na. No history telling.
1: Aray.
0: Wala nang uungkatin pa na mga kung ano. Ito po kasi ang mga bagay na hindi nagpapasaya sa atin eh. Mm-hmm. Yung inuungkat mo pa yung mga tapos na, hinuhukay mo pa 50 years ago, 20 years ago dun sa mga matatanda na natin, ang mga magulang, naghi-storytelling tayo.
1: Ako ba, mas iba pa yung ginagawa ko na talagang medyo natatamaan ako dito sa ating discussion. Ako talaga nagno-notes. Ako'y kabago-bago pong kasal, pero nino-notes ko talaga para pag nag-history ako, may date at alam ko talaga yung detalyadong nangyari.
0: Oh, mahilig sa journaling, ano? Pwede mong gamitin yung journaling in a positive way naman. Ipagpatuloy mo lang yan, pero sa positive approach na lang para at least alam mo kung alin yung ihihit mo eh, di ba? Mm-hmm. Lalo na sa communication sa mag-asawa, maganda rin po na napapag-usapan natin ito. Pero again, no nagging, no blaming, no storytelling, and of course, no judging. Ayan, kasi po, kapag ikaw ay nanise, kapag ikaw ay nagnag, kasama po yan yung pagja-judge yan. Ikaw, mm-hmm, ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Iwasan po natin ang mga magulang na sabihin sa ating mga anak na ang tigas ng ulo mo.
1: May naringgan po ako na ito daw ay parang cursing the our children, our own children, na nakaka-apekto rin sa kanilang self-esteem at lumalaki sila minsan na nai-inject sa isip nila na ganito talaga ako eh, pasaway talaga ako, yung parang ganon. So, negative yung effect sa kanila, sa mga bata.
0: Kasi po yan ay labeling.
1: Ayun.
0: Nilabel mo na yung anak mo na matigas ang ulo. Kahit na po malawak yung ano yun. Kasi pag minsan expression na lang yun ng mga magulang.
1: Na
0: pero
1: they don't really mean it naman minsan. Ano po? Kaya lang bugso ng damdamin, galit, ganon.
0: Pero the more na pag lagi po nating sinasabi yan sa ating mga anak, dalawang beses, tatlong beses, o madalas nating sinasabi sa mga anak natin, tama yung sinabi ni Melo, yung self-esteem po nila, yung pagtingin nila sa sarili nila, yung self-concept nila, yung kung paano nila tingnan ang sarili nila, mababa po yan. Kasi dapat sana ang unang-unang mag-appreciate, di ba, sa ating mga anak at mag-i-encourage sa kanila, tayo po na mga magulang.
1: Correct.
0: No, personal experience, Melo.
1: Yes, ma'am.
0: Nung maliit ako, kung ano po yung kulay ko ngayon, mas matingkad po yung kulay ko dyan nung maliit po ako, kasi lagi ako nasa parang. Paborito kong puntahan yung mga inita na yan, kaya marami akong kuto. Matingkad yung kulay ko. Pero never po, never talaga na narinig ko sa aking nanay na sinabi niya sa akin, o kahit sino sa aming family, na sinabi po sa akin na ang itim-itim mo. Pero kahit po ako ay sabihin natin, sinasabi nila, ay, ang bait ng batang ito, pero meron din po akong nabully din po ako sa kulay ko. Sa kulay ko. Pero bakit yung nanay ko, palagi niya, iba yung way na sinasabi niya sa akin, di ba?
1: So, iba yung, parang iba, ma'am, yung sakit or iba yung lalim kapag narinig mismo natin sa ating mga magulang, no, kaysa dun sa mga kalaro natin or kaibigan natin.
0: Lalo na kung sa asawa mo yan marinig.
1: Uh-huh.
0: Diba? Yung sana, hindi yung asawa mo yung mariringgan ng ganun. Kasi ang asawa mo ang katubang mo, pero kung siya yung magsasabi sa iyo, at tayo mismo na mga nanay ang magsasabi, asawang babae ang magsasabi sa asawang lalaki, masakit po yan sa kanila. Kaya tama yung sinabi mo kanina, may mga members ng family na umaalis ng bahay. Graceful exit na lang nila na, okay, aalis na ako, mag-aasawa ako, para nang sa ganun ay makaalis na ako.
1: Makaiwas
0: na ako sa ganitong sitwasyon ng buhay. Ayan. Babasahin ko po ang isang quotation mula pa rin sa Child Guidance, page 148 naman, smile parents. And sabi niya dito, smile teachers. Pati mga teachers kasama. For your information po, naging teacher po ako ni Melo nung high school.
1: Ah, yes.
0: Kaya malalaman niyo kung gaano na. Pero early 20s pa naman ako noon. Nagdepensa. Okay, pagpatuloy ko. Smile parents, smile teachers. If your heart is sad, let not your face reveal the fact.
1: Oh.
0: Let the sunshine from a loving, grateful heart light up the countenance. Kasama po, bahagi po ng ating pagiging masigla at masayahin yung pagiging mapagpasalamat. Alam niyo po kung bakit hindi naging masaya ang marami, Hindi po kasi sila nagpapasalamat at hindi sila kontento kung ano yung meron sila sa buhay. Maging mapagpasalamat po tayo. Amen. Na sabi nga po ng asawa ko, paborito niyang quotation, kahit saging, basta loving-loving.
1: Maganda yun.
0: Ngumingiti na po ako niyan pagka meron, nakakarinig ako ng ganyan. Lalo na tigit kung ang mag-asawa ay pareho po kayong masaya.
1: Ayun.
0: Diba? Lalong malaki ang yung impact sa atin pong mga anak at sa ating pamilya. May tanong ka ba, Melo?
1: At saka, ma'am, may dagdag lang po ako. Ang mga magulang kasi parang sila din talaga yung nagsiset ng mood sa tahanan. Ano po?
0: Yes.
1: Sa umaga, kapag medyo pangit na agad yung kanilang mga gising, pangit yung mga mood nila, affected din po yung mga anak. So, mm-hmm, talagang kung gusto natin ng masayang tahanan bilang mga magulang, siguro talaga pong simula natin sa ating mga sarili. At maganda yung sinabi niyo, ma'am, no, gawin nating it's yung cheerfulness, it's an individual choice. So, mm-hmm, lahat tayo pwedeng we purpose in our hearts, ganon, mm-hmm, we decide, we, yeah, make it a point na talagang panatilihing masaya yung ating mga countenance. Ayan. Gusto ko pong banggitin uli yung mga points na sinabi ni Ma'am Ai, ano, para sa ating mga kaibigan. Ang sabi niya dito ay, let parents surround their children with cheery disposition. Masaya ang mukha, yung positive na aura, ano, positive na atmosphere. At isa pang binanggit ni Ma'am ay speak pleasant and cheery words. Paano yon? Maganda yung mga sinabi niya. No nagging. Naku, lalo na siguro ang ating mga magulang talaga nakaka-relate dito, ano? No blaming. Ito very common. Ito nakikita talaga natin. Ito hindi lang sa mga tahanan, anywhere. Ano po? No history telling. Mga nangyari na noon, uungkatin pa, uungkatin, sasabihin uli. At yung last na binanggit ni Ma'am ay no judging. Napakagandang mga puntos, ano? At yung last niyang binanggit ay yung pusong mapagpasalamat. Madaling maging masaya kapag nakikita natin yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Ano, minsan kasi dahil palagian na lang nandyan, we take it for granted. Example na lang yung mga anak natin, yung makita lang natin sila sa umaga, ito ay mga dapat ay motivation natin, driving force natin para magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Ayan po, nagtutumuli ng ating oras. Ma'am Ai, meron pa po ba kayong gustong sabihin?
0: Gusto ko lang iwan ang text sa Proverbs 15:13. A happy heart makes the face cheerful, mm-hmm, but heartache crushes the spirit.
1: Amen.
2: Maraming salamat po, Ma'am Melo and Ma'am Ai. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin, o lalong-lalo na po sa mga magulang na nakikinig, and also sa mga nagpaplano na po na mag-anak. Kailangan po ma-establish ito sa loob ng tahanan para magkaroon po ng harmony or magkaroon ng magandang relasyon po sa loob ng ating mga tahanan. At kung kayo pa may mga katanungan o nagnanais sa mag-share ng inyong mga refleksyon, ay padala lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang 300 Heroes. Sibigin po natin ang panahon kay Pastor Rami.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At sa ating pag-aaral ngayon, ito ay may kinalaman sa 300 heroes na ito ay natala sa banal na kasulatan, particular sa aklat ng mga hukom. Subalit kaibigan, sa araw-araw tayo ay may karanasan na meron tayong pakikipaglaban. Maaring pakikipaglaban hindi lang espiritual, maging sa material, maging sa physical. Papaano ang ating pakikipaglaban? Ano ang pangako ng ating Panginoon? At ano ang karanasan ng bansang Israel na nagbigay sa atin na leksyon sa isang pakikipaglaban? Kaibigan, ang Diyos ay may pangako sa atin. Ang sabi nga sa aklat ng Exodo 14, versikulo 14, ito yung pinangako ng Diyos sa bansang Israel. Samantalang sila'y napaharap sa isang malaking krisis, sa kanilang likuran, nandyan ang mga sundalo ni Paraon, sa mangkabila naman nandyan ang matataas na bundok, at sa kanilang harapan, ito ang dagat na pula. At ang sabi ng ating Panginoon kay Moises, ipaglaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Sa makatuwid sa ating pakikipaglaban, maging sa espiritual at maging sa material at physical, ang kailangan lang tayo ay manampalataya, magtiwala sa ating Panginoon at ang Diyos ay tutulungan tayo. Pagkatapos na namatay si Josue, nakapalit ni Moises, ang pamahala at pangunguna ngayon sa bayan ng Diyos ay sa panahon ng mga judges o mga hukom. Subalit, sa karanasan ng bansang Israel, sila ay napunta sa isang gawain na sila ay sumasamba na sa ibang mga diyos-diyosan. Ito yung ayaw ng Panginoon. Samantalang ang Panginoon ang nagligtas sa kanila sa kamay ng mga taga-Ehipto, nagligtas sa maraming mga kalaban, ang Diyos ang nagbigay ng pagkain sa kanila. Subalit sila ngayon ay nagkakaroon ng pagsamba, hindi sa tunay na Diyos, kundi sa Diyos-Diyosan sa lupang ito. Kaya nga, anong nangyari? Ayon sa Kapitulo 6, versikulo 1, ganito ang sinasabi ng Biblia. Gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Midian ng 7 taon. Ang sabi, sila'y gumawa ng masama. Ang masamang ito, kung ating pagpapatuloy, ang ating pagbasa, sila ngayon ay sumamba na sa ibang mga diyos-diyosan. Kaya nga, sa kahirapang ito, sa loob ng 7 taon, anong nangyari? Ano sabi sa versikulo 2? At ang Midian ay nagtagumpay laban sa Israel. Dahil sa Midian ay gumawa ng mga anak ni Israel ng mga taguan sa bundok, sa mga yungib at sa mga muog. Sapagkat tuwing maghahasik ang Israel, ang mga Midianita at Amalekita, ang mga taga-silangan ay umahon, sinakasalakay sila. Kaya napakahirap, hindi sila makapagtanim kung sila'y mag-aani naman kukunin sa kanila ng mga Midianita. Kaya ito yung kalagayan ngayon, na wala ang proteksyon ng Diyos sa kanila sapagkat sila ay sumamba na ang karamihan sa mga diyos-diyosan. Kaibigan, sa ating ngayong pag-aaral na ito, ay titingnan natin ngayon sa panahon ng mga hukom at dito particular sa panahon ni Gideon. Ginamit ng Diyos si Gideon upang palayain ang kanyang bayan sa kamay ng mga taga-Midian. At ang sabi sa Kapitulo 6, versikulo 6 ang ganito, "Gayon lubhang naghirap ang Israel dahil sa Midian at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon." Palaging ganito, nakapagka nahihirapan na sila sapagkat nawala ang proteksyon ng Diyos sa kanila, sila ngayon ay dumadaing sa Diyos. At sa pagdaing nila ngayon sa Diyos, ginamit ng Diyos ang isang lalaki, ang pangalan ay si Gideon. Ang aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, binanggit din ang pangalan ng lalaking ito na bilang isang lingkod ng Diyos. Ang wika nga ng banal na kasulatan, kung ating titingnan mula sa verse 32, "At ano pa ang dapat mong sabihin sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isasalaysay ko pa ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephtha, David, Samuel at sa mga propeta." Binanggit dito yung pangalan ni Gideon. Kaya magpapatuloy tayo, kaibigan. Ano nangyari? Si Gideon ay gagamitin ng ating Panginoon. Ang sabi sa ating Biblia, sa mga hukom 6:12, ating simulan sa 12, ang wika, "Nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasayo, ikaw na magiting na mandirigma." 13, sinabi ni Gideon sa kanya, "Subalit Ginoo, kung ang Panginoon ay kasama namin, bakit ang lahat ng ito ay sumasapit sa amin? Nasaan ang lahat ng kanyang kamanghamanghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga ninuno na sinasabi, hindi ba tayo iniyahon? Kaya nga ngayon, kung ang Diyos ay sumasa kanila, bakit ngayon sila ay napa sa ilalim ng mga taga-Midian?" At ang sabi pa sa 15, sinabi niya sa kanya, "Ngunit Ginoo, paano ko maililigtas ang Israel, ang aking angkan ang pinakamahina sa Manases at ako ang pinakahamak sa sambahayan ng aking ama?" Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Subalit ako'y makakasama mo at iyong ibubuwal ang mga Midyanita, bawat isa sa kanila." Napakagandang pangako ng ating Diyos. At ang pangakong ito ay sa iyo at sa akin, kaibigan. Ako ay kasama mo, ang sabi ng Panginoon. Kaibigan, kung ikaw ay napapaharap sa maraming pagsubok, hindi inaalis ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay natin. Subalit, kaibigan, ikaw ay kanyang tutulungan upang ikaw ay makalaban sa pagsubok. Halimbawa, hindi inaalis ng Diyos ang ulan, subalit ikay maglalakbay. Para ikaw ay hindi mabasa ng ulan, ikaw ay magkakaroon ka ng payong o magdadala ka ng payong. Ganon din sa ating buhay. Sa ating mga buhay, hindi inaalis ng Diyos ang mga pagsubok. Lalo na kapag tayo ay napahiwalay sa Diyos, tayo ay binibigyan niya ng disiplina upang tayo ay makabalik sa Diyos. Ito yung nangyari ngayon sa bansang Israel. Kaya nga, sinasabi sa mga hukom, Kapitulo 6, 17, 19, 37 at 39 ang ganito. Kaya't si Gideon ay pumasok sa kanyang bahay at naghanda ng isang batang kambing at mga munting tinapay na walang pampaalsa at isang epang harina. Inilagay niya ang karne sa isang basket at kanyang inilagay ang sabaw ng isang palayok at dinala ang mga ito sa kanya sa ilalim ng ensina at inihain ang mga ito. Sa mga katwid, ito yung tanda ngayon na nangyari upang ngayong magkaroon ng damdamin at isipan si Gideon na siya ay kasama ng Panginoon at ang Panginoon ay palalakasin siya. Nanupat ang sabi sa 37, ilalagay ko ang isang balahibo ng tupa sa gihikan upang magkaroon ng hamog sa balat lamang at maging tuyo ang buong lupa at malalaman ko nga na iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay gaya ng iyong sinabi. Versikulo 29, sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag mag-alab ang iyong galit laban sa akin. Hayaan mo magsalita ako nang minsan pa, ipasubok mo pa sa aking minsan sa pamamagitan ng balahibo, tuyuin mo ngayon ang balahibo lamang at ang buong lupa ay magkaroon ng hamog. At ang mga tandang ito na hiningi sa ating Panginoon ay ibinigay ng ating Panginoon. Kaibigan, ang unang punto na ating bigyan ng pansin ay nasa Kapitulo 7, Versikulo 3. Then they were courageous men. Pero maganda ay ating simulan sa unang mga versikulo. Dito ta sa 7, ating ngayong simulan sa 2. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami upang aking ibigay ang mga Midyanita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin. At sinabi o sinasabi, ang sarili mong kamay ang nagligtas sa akin. Kaya noong ngayong tinawag ng Diyos si Gideon, at pagkatapos ngayon nanawagan si Gideon sa bansang Israel, marami ang tumugon upang labanan ang mga Midyanita. At ngayon, sa pagtugon ay napakarami ngayon ang tumugon sa panawagan. Pero ang sabi ng Panginoon, ayoko kanyang magkaroon ng maraming mga lalaban sa mga taga-Midyan. Sapagkat kung sila ay napakarami, sasabihin, nanalo kami sapagkat kami marami at sapagkat kami malakas. Ayaw ng Panginoon yon. Kaya nga, ano ang ginawa at sinabi ng Panginoon kay Gideon para sa ganon mawala yung marami at matira yung pinaka-dedicated sa gawain ng pagiligtas ng bayan ng Diyos? Ang sabi sa 3 ay ganito, kaya't ngayoy ipahayag mo sa pandinig ng mga tao, sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi na sa bahay. At sinubok sila ni Gideon, umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. Kaya ngayon ay nawala yung marami yung matakutin, yung nanginginig, nawala. At gusto ng Panginoon, sila ay merong takot sa Diyos, pero sila ay merong ngayong lakas ng loob na lumaban sa kanilang mga kaibigan. Kaibigan, ang gusto ng ating Panginoon, tayo ay magtiwala sa Kanya sa ating pakikipaglaban. Kaya nga, anong sinasabi ng Biblia sa Josue 1:6-9, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat ipamamanak mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. 9. Hindi ba't inutusan kita, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasamo saan ka man umaroon. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, if God is with us, who can be against us? At meron pang sinasabi ang mga awit 27, versikulo 14, maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Kaibigan, lalakas ang ating loob kapag ka ang Panginoon ay meron siyang pangako sa atin. Ngayon, marami pa, pero merong panukalang Panginoon na bawasan ang maraming iyon. Kaya nga ang pangalawang bahagi nito, they were careful men. Anong sabi sa 7:5-7? Ganito ang sabi sa atin. Kaya't nang kanyang dinala ang mga tao sa tubig. Kaya sabi ng Panginoon, dalhin mo ang mga taong yan sa tubig. Ano pa? At sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat uminom ng tubig sa pamamagitan ng kanyang dila, gaya ng pag-inom ng aso, iyong ihiwalay, gayon din ang bawat lumuhod upang uminom. Kaya ang sabi ng Diyos kay Gideon, kapag ka kanya meron sa kanila, iinom silang parang aso, ay hindi pwede. Bakit? Kasi kung sila iinom na parang aso, merong kalaban na darating, hindi makikita ngayon. Sapagkat ang mga ito ay concern lang sila sa tubig, hindi sa pagabantay. At concern lang silang mawala ang kanilang uhaw, hindi sila concern sa victory. Nais ng Diyos na sila ay magkaroon ng tagumpay. Kaya nga, kung ating pagpapatuloy, ang sabi ng ating Biblia, ang bilang ng mga uminom na inilagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki, ngunit ang lahat ng nalabi sa mga ito ay lumuhod upang uminom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki, uminom ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Midyanita sa iyong kamay at ang iba ay pauwin mo na sa kanikanyang tahanan. Kaibigan, ang natira ngayon na wala ang 22,000 at pagkatapos ngayon, nawala na naman ang malaking bilang at ang natira, 300. At sa pamamagitan ng mga ito, ang Diyos ay kanyang ililigtas ang bansang Israel sa kamay ng mga Midyanita. Subalit si Gideon ay parang nag-aatubili pa. Ang sabi ng ating Biblia, 7:8, kaya't kumuha ang mga tao ng mga pagkain at ng kanilang mga trumpeta at kanyang isinugo ang lahat ng mga lalaki sa Israel sa kanikanyang tolda, ngunit itinira ang 300 lalaki ang kampo ng Midyan ay nasa ibaba niya sa libis. Nang gabing yon ay sinabi ng Panginoon sa kanya, bumangon ka, lusungin mo ang kampo sapagkat aking ibibigay ito sa iyong kamay. Ngunit kung natatakot kang lumusong ka sa kampo na kasama si Pura na iyong lingkod. 11. Iyong maririnig kung ano ang kanilang sinasabi at pagkatapos ang iyong mga kamay ay palalakasin upang masalakay mo ang kampo na magkagay lumusong siyang kasama si Pura na kanyang lingkod sa himpilan ng mga lalaking may sandata na nasa kampo. Ang mga Midyanita at ang mga Amalekita at ang lahat ng mga taga-silangan ay nakakalat sa libis na parang balang sa dami. Napakarami ang kanilang mga kalaban. And yet, ang pinuno ng grupong ito ay si Gideon at ang natirang kasama niya ay 300,000. 300,000 lamang. Kontra ang wika sa parang balang ang dami at ang kanilang mga kamelyo ay di mabilang na gaya ng buhangin sa tabi ng dagat. 13. Nang dumating si Gideon, may isang lalaki nagsasalaysay ng isang panaginip sa kanya kasama at kanyang sinabi, nagkaroon ako ng isang panaginip. May isang munting tinapay na sebada na gumugulong patungo sa kampo ng Midyan at umabot sa tolda. Tinamaan ang tolda at ito ay bumagsak, bumaligtad at ito'y nawasak. At sumagot ang kanyang kasama, ito'y wala ng iba kundi ang tabak ni Gideon na anak ni Joas. Siya'y isang lalaking Israelita at sa kanyang kamay ibibigay ng Diyos ang Midyan at ang buong hukbo. Nang narinig ni Gideon ang salaysay tungkol sa panaginip, at ang kanyang kahugulugan niyoon, siya'y bumalik sa kampo ng Israel at sinabi, "Tumindig kayong ibigay ng Panginoon sa iyong kamay ang hukbo ng Midian." At ang bansang Israel ay nakipaglaban ngayon sa mga taga-Midian. Kaya nga, yung pangatlong bahagi nito, they were committed men. They were committed. Bakit? Sa kanilang pakikipaglaban, saan ka makakita ng ang gamit nila ay trumpeta, pagkatapos ilaw, at pagkatapos ay bangang. Subalit ito yung sinabi ng Panginoon. Kaya ang sabi sa ating pagpapatuloy, sa 17, at kanyang sinabi sa kanila, "Masdan ninyo ako, at gayon din ang inyong gawin, pagdating ko sa may hangganan ng kampo, gawin ninyo kung ano ang aking gagawin. Kapag hinipan ko at ang lahat na kasama ko ang trumpeta, ang mga trumpeta sa lahat ng panig ng kampo ay hipan din at isisigaw ninyo para sa Panginoon at para kay Gideon." Kaibigan, nung sila ngayon ay lumusob, ang sabi nga ng ating Biblia, kaya't si Gideon at ang 100 lalaking kasama niya ay nakarating sa mga hangganan ng kampo. Sa pagsimula ng pagabantay, sa hating gabi ng halos kahalilip pa lamang ng bantay, kanilang hinipan ang mga trumpeta at binasag ang mga banga na nasa kanilang mga kamay. Hinipan ang 30 ang mga trumpeta at binasag ang mga banga. Nahawak ng mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at ang mga trumpeta sa kanilang kanang kamay na kanilang inihipan, at sila'y nagsigawan ang tabak para sa Panginoon at kay Gideon. Bawat isa ay nakatayo sa kanikanyang lugar sa palibot ng kampo, at ang buong hukbo ay natagpuan silang sumisigaw at tumakas. Nang kanilang hipan ang 300 trumpeta, pinapaglaban ng Panginoon ang mga kaaway laban sa isa't isa at laban sa buong hukbo, at tumakas ang mga hukbo hanggang sa Betsita, sa dakong Seresara, hanggang sa hangganan ng Abel Mehola sa tabi ng Tabat. Kaibigan, sapagkat ang Diyos ang kanilang kasama, ang Diyos ang kanilang kakampi, sa halip na ngayon sila ay papatay, mismo ngayon, yung mga sundalo ng Midian at saka ng Amalekita, sila ngayon ang naglaban-laban, kaibigan, sapagkat ang Diyos ang gumawa ng paraan, ang Diyos ang nanguna sa kanilang pakikipaglaban. Kaibigan, tayo ay nakikipaglaban sa araw-araw. At ang ating maaring taglay sa ating pakikipaglaban, ang ating kalasag, kaibigan, ang ating armas sa ating pakikipaglaban, walang iba kundi ang prayer, panalangin, at ang salita ng Diyos, kaibigan. There is power in prayer. There is power in God's Word, kaibigan. At kung tayo ay manalangin sa Diyos na taimtim, magbasa ng banal na kasulatan, tayo ngayon ay bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan, ng lakas, siyang mangunguna sa atin. Ang sabi nga, if God is with us, who can be against us? Kaibigan, tayo magtiwala sa Diyos. Nanalo ang bansang Israel sapagkat sila'y muling lumapit sa Diyos at sila'y muling sumamba sa Diyos, at ang Diyos ay iningatan at pinagpala sila. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng Marcos, Kapitulo 11, Versikulo 22 hanggang 24. Ganito ang sabi ng Biblia, "At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos." Ano sabi? Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang gagawa upang tayo ay magtagumpay. Patuloy tayo. "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang sino man magsabi sa bundok na ito, mabulot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Napakagaling ng ating nabasang ito sapagkat mismong salita ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito upang purihin, pasalamatan po namin kayo. O dakilang Diyos, kayo po ang aming nagbibigay ng kapangyarihan. Marami kaming kinakaharap na mga kalaban, espiritual at material at physical. Subalit, ang aming Diyos ang nangunguna sa amin at kami ay Kanyang pagpapalain. Iingatan kami. Marami pong salamat sa batnubay ng Banal na Espiritu. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, ang 300 po ni Gideon ay heroes hindi dahil sila ang pinakamalaking hukbo. Sa katunayan, sila po ay napakakonte. Hindi rin sila nagtagumpay dahil sa pinakamagandang armas. Ang kanilang dala ay trumpeta, banga at sulo. Ngunit meron silang isang bagay na mas mahalaga. Kasama nila ang Diyos. Mula sa 32,000 naging 10,000 at pagkatapos ay 300. Habang nababawasan ng tao, mas naging malinaw ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung minsan ay pakiramdam mo maliit ang iyong resources, maliit ang iyong grupo o limitado ang iyong kakayanan, alalahanin po natin ang 300. God does not need a majority to accomplish His purpose. He needs people willing to trust and obey Him. Ang sabi nga po sa Judges 7 verse 7, "By the 300 men, I will save you." Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng emails sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ngako sa atin ay tapat. Bago ho tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Ngayong umaga, muli po namin tinatalaga sa inyo ang aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Salamat po sa pangakong pakikisama at pangunguna upang kaming lahat ay mapagpala ng inyong kapangyarihan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay ating itutuloy ang atin pong pag-aaral na may kinalaman sa siyam na mga palatandaan ng paglago ng isang tunay na mananampalataya. O di kaya ito yung tinatawag the nine signs of spiritual maturity. Sa iba naman, ang tawag nila rito ay the evidence of Christ-likeness life. Ang ebidensya ng isang buhay katulad ng likas ng atin pong Panginoon. So ngayon pong umaga ay atin pong tatalakayin ang unang bunga ng banal na espiritu. Bago natin simulan, ay nais kong basahin sa inyo ang paunang talata na ito ho ay masusumpungan sa Galacia. Talatang 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law." The fruit of the Spirit is what? Is love. Sangayon po sa aklat ng 1 Corinto Kapitulo 13, talatang 13, ang sabi po rito, "And now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is what? Love. Don't you know that love is a gift? Don't you know that love is the fruit of the Holy Spirit?" Sa aklat po ng Galacia, mga kapatid, si Apostol Pablo ay meron pong payo sa atin pong mga kapatid doon sa isang iglesia na bagabag, sa isang iglesia na napipighati sa kanilang kalagayan. Bakit? Sapagkat ang iglesia sa Galacia ay naging legalista. Kaya nga't ang sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay upang sila'y hikayatin o di kaya ibalik muli saan? Sa biyaya ng atin pong Panginoon. Sa pag-aaral po natin ng aklat ng Galacia, idiniin ni Apostol Pablo na ang katiyakan, ang kapayapaan at ang kaligtasan ay atin lamang pong matatamo sa magitan ng biyaya ng atin pong Panginoon, hindi sa pagsunod ng kautusan ng Diyos. Kaya nga't napakagandang pasanin meron si Apostol Pablo sapagkat nakita niya ang kalagayan ng iglesia sa Galacia, kaya nga't kanyang hinikayat ang bawat kaanib na bumalik sila muli saan? Sa biyaya ng Panginoon. Alam po ba ninyo kung ano ang naging dahilan kung bakit sila ay naging legalista at ang bunga na naibigay nito sa iglesia ng Galacia? Kaya nga't sa atin pong pag-aaral ay pinapaalalahanan sila maging tayo ni Apostol Pablo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na dapat ay makita sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang gawain ng Espiritu ay para tayo ay dalhin sa paanan ng Panginoon, para tayo ay hikayatin sa katotohanan, sa pagtanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Ang bunga ay makikita ito o susunod ito pagkatapos na ating maipasakop ang ating sarili sa Panginoon at ito ang pasimula ng ating paglakad na nais ng Panginoon na makita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi una ay ang pag-ibig. Faith, hope, and love, but the greatest of this is what? Is love. Kung minahal man natin ang Panginoon, hindi sa dahilan na marunong akong magmahal. Minahal ko ang Panginoon sapagkat siya ang unang nagmahal, umibig sa akin bilang isang makasalanan. Kaya nga't kung tayo ay merong pagmamahal na kaloob ng banal na Espiritu, ang unang dapat natin mahalin ay walang iba kundi ang
tunay na Diyos na gumawa ng langit at

ng lupa, hindi yung mga Diyos-Diyosan na sila naman ay walang buhay, na wala namang laan o sariwang pangako ang ibinibigay sa atin. Kaya nga't ang bunga ng Espiritu na walang iba kundi ang pag-ibig ay dapat makita sa kung gaano kalalim at kataas ang atin pong ugnayan sa atin pong Panginoon. Kung mahal natin ang ating Panginoon, tayo ay susunod ayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Hindi yung kalahati sa Panginoon, yung kalahati ng aking puso ay kung ano yung aking gusto. Ang nais ng Panginoon na pagmamahal sa Kanya ay yung buong buo na ang atin pong buong puso, ang ating buong kaluluwa, ang ating buong pag-iisip, lahat ay nakalaan sa atin pong Panginoon. Sangayon po sa aklat ng Mateo 22, talatang 37, na ang sabi po doon ay, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your what? With all your mind." Ibig sabihin, ang buong-buong ito na atin pong buhay at kaluluwa ay ating lahat ilalagak yan sa Panginoon. Yun po ay ekspresyon, kapahayagan ng tunay na pag-ibig na ito ang bunga ng banal na Espiritu na siyang nakikita sa atin pong buhay. May mga tao na ang sabi nila ay mahal nila ang Panginoon, subalit ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. May mga tao na nagsasabing mahal nila ang Panginoon, subalit hindi sila lubos na nagtitiwala sa mga pagpapala o di kaya sa kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Sabi nila, mahal nila ang Panginoon, subalit nangangamba sila. Balisa sila sa kung papaano nila haharapin ang mga hamon sa buhay, lalong-lalo na sa panahon katulad po nito. Ang sabi naman ng iba'y ano ho, mahal daw nila ang Panginoon, subalit kulang ang kanilang appreciation o di kaya pasasalamat sa pagsaan sa mga pagpapala ng Panginoon. Ang ibig sabihin ay ito po, kung tunay na mahal po natin ang Panginoon, kung tunay na ang ating buhay ay inilalagak natin ng buong buo sa Panginoon, dapat ang makita sa atin ay buhay na sa bawat sandali ay nagpapasalamat, nagpupuri tayo sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo sa Biblia, meron pong, kung merong Pablo sa Bagong Tipan, ay meron pong Haring David sa Lumang Tipan. Si Haring David, kung inyo pong mababasa sa kanyang mga salita, madalas niyang banggitin, "Praise be the Lord." And what? "Thanks be to His what? Because of His goodness." Si Apostle Pablo naman, "In all things, give thanks. Rejoice in the Lord always. And again, we say, rejoice." Ang dalawang lalaking ito, mga kapatid, ang kanilang karanasan, ang kanilang pinagdaanan, hanggang sa ngayon ay wala pang mananampalataya na pupwedeng makatumbas ng kanilang mga buhay. O, salamat sa Panginoon, sapagkat narito ang halimbawa at ano ho, patutuo ng dalawang lingkod ng Panginoon na laging nagpapasalamat kahit ano ang kondisyon na kanilang inaharap sa kanilang buhay. Ito ang tunay na pag-ibig. Ito ang bunga ng banal na Espiritu na dapat ay makita sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia, sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano. Opo, ikaw at ako. Yan ang sabi ng atin pong Panginoon. Ang pagbabago ay dumarating sa buhay ng isang tao kapag tinanggap niya ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Nagkakaroon siya ng panibagong pagkaalam. Nagkakaroon siya ng panibagong pagkaunawa sa tunay na pag-ibig ng atin pong Panginoon. Minahal natin ang Panginoon sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Subalit, nalulungkot po tayo, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, na ang pagmamahal na meron tayo sa Panginoon, dahilan sa ating mga pangangailangan, dahilan sa atin pong kaabalahan, dahilan sa may mga prioridad tayo sa atin pong buhay, sa ating pamilya, ang pag-ibig ng Panginoon ay unti-unting nanlalamig.
Sangayon po sa aklat ng Apokalipsis 2, talatang 1 at 5, narito ang kalagayan at kondisyon ng isang iglesia sa aklat ng Apokalipsis na kung saan kanilang itinakwil ang unang pag-ibig nila. So, ibig sabihin, posibleng mangyari sa iyo at sa akin na yung pag-ibig na yan na dati-rati meron tayo sa Panginoon. Subalit dahilan sa mga pagsubok, dahilan sa mga kahirapan, dahilan sa mga stresses at krisis sa ating buhay, ay nawawala na ang pag-ibig na yan sa ating Panginoon. Tanggapin po natin ang katotohanan na ang pag-ibig, lalong higit sa huling kapanahunan, ang sabi po ng Biblia, ang pag-ibig sa Diyos ay manlalamig. Kaya nga para atin pong maipakita na meron tayong bunga ng banal na Espiritu, sana ho ang ating pagmamahal sa Panginoon, hindi lamang sa isip, hindi lamang sa salita, kundi makita sa atin pong buhay. Kung mahal natin siya, ibig sabihin, mamahalin din po natin ang ating kapwa-tao. Wala tayong itatangi, mayaman man yan o mahirap, may pinag-aralan man yan o wala, bata man yan o matanda, yun ang pagmamahal ng Panginoon na walang kinikilingan. At sana ay makita rin sa atin ang tunay na pagmamahal na yan, mga kapatid ko. Sa ganung paraan, ang banal na Espiritu ay gumagawa sa atin pong mga puso. Pagmamahal sa Diyos ang pangunahin na ebidensya na tayo ay pinamumugaran ng banal na Espiritu. Pangalawa, pagmamahal sa Iglesia ng Diyos o di kaya sa malaking pamilya ng Panginoon sa lupang ito. Pansinin po ninyo, we are born into God's family by faith in Christ. Iba ang background mo, iba ang background ko, iba't iba ang ating pinanggalingan at interest. Subalit nung ating tinanggap ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, we are born into what? God's family. Kapatid natin ang babae, kapatid natin ang lalaki, ang turing natin, tayo ay katulad ng isang pamilya. Oh, what a unique relationship we have as a church, sapagkat ito ang nais makita ng Panginoon kung siya ang ulo ng iglesia at ang mga kaanib ang tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas, ang siyang katawan. Sana'y makita sa atin sa tulong ng biyaya ng langit ang likas ng ating Panginoon, sapagkat ang kanyang likas ay kapahintulutan natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na baguhin tayo araw-araw hanggang sa isang araw maging katulad tayo ng likas ng atin pong Panginoon. Alam ho ba ninyo ang prueba ng isang buhay na pinamumugaran ng banal na Espiritu? Marunong siyang magmahal. Ulitin ko ano ho, ang isa sa mga katibayan na tayo ay binago ng Panginoon ang ating buhay ay mahal po natin ang isa't isa. Kaibigan, kapatid, kumusta? Mahal mo ba ang iyong kapitbahay o kaaway mo ang iyong kapitbahay? Pagpasok mo sa iglesia ay kapag nakikita mo yung isang kapatid, kumukulo ba ang dugo mo o di kaya umiiwas ka sa kanya? Ibig sabihin, ayan ho, ang tunay na katibayan ng buhay na binago at patuloy na binabago ng banal na Espiritu ay ang isang buhay na marunong magmahal, isang buhay na marunong magpatawad, isang buhay na marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi yung nagmamatigas. Isang preba na sangayon po sa 1 Kapitulo 3, talatang 14, ay ang isang buhay na marunong magmahal sa kanyang kapwa-tao. Purihin ang ating Panginoon. Sana ang bawat kaanib ng iglesia ay kakitaan ng ganitong likas. Yan ay lamang kung papahintulutan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu
na siyang maghari sa atin at hayaan natin na tayo ay kanyang baguhin ayon sa likas ng ating Panginoon. Kaya nga't ang iglesia po ng Galacia ay kanilang naranasan yung pag-ibig na iyon. Ano ho? Ang kanilang pag-ibig sa isa't isa ay ganun na lamang katindi, kalalim, katatag, mga minamahal ko mga kapatid. Subalit, nung pumasok ang pagiging legalista nila, kanilang iniwanan ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Ang kanilang pagiging legalista ang sumira ng kanilang ugnayan, relasyon sa isa't isa bilang magkakapatid sa loob ng iglesia. Kaya nga't ito po ang pasanin ni Apostol Pablo kung bakit kanyang inihikayat ang isang iglesyang wasak na dati naman ay iglesyang nagmamahalan, nagkakaisa, nagtutulungan, they share each other's what? Burdens. Subalit, nung kanilang pinahintulutan ang pagiging legalismo ng kanilang buhay at isipan, lahat ito ay nawala. Salamat sa Panginoon. Sapagkat ang mensahe ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Galacia ay upang tayo ay kanyang hikayatin sa tulong ng biyaya ng Panginoon na bumalik muli sa kanyang kapangyarihan at mawala ang ating pagkakahati-hati sa loob ng iglesia. Mahalin natin ang ating mga kapatid, kahit hindi sila karapat dapat mahalin. Palagay kong atin pong panalangin mga kapatid ay, Panginoon, tulungan mo po akong magmahal, maging sa kanila na hindi karapat dapat mahalin. Turuan mo po akong magpatawad, Panginoon, maging sa kanila na hindi karapat dapat patawarin. Tulungan mo po akong magbigay, Panginoon, maging sa kanila na hindi karapat dapat bigyan. Mga minamahal ko, mga kapatid, sana sa tuwing umaga na atin pong pagtunghay at pakikinig sa bunga ng banal na Espiritu, laging ito ang ating ipanalangin. At ako'y naniniwala na gagawa ng himala ang Panginoon sa buhay ng bawat isa upang kakitaan tayo ng bunga ng banal na Espiritu ng isang mensahe na bumago sa atin at siyang babago rin sa buhay ng maraming mga tao, lalong-lalo na sila na nasa kadiliman. Pag-ibig sa Diyos ang pangunahing ebidensya na tayo pinamumugaran ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kung mahal natin ang Panginoon, mahal din natin ang ating kapatid sa iglesia, maging anuman ang kanilang kalagayan. Kung mahal natin ang Panginoon, ang bawat kaanib ng iglesia, mamahalin din po natin ang mga taong waglit, ang mga taong nasa kadiliman, ang mga taong balisa, ang mga taong parabagang para sa kanila'y wala nang pag-asa ang buhay. Oh, ang sabi po ng talatay, ano ho? Pagmamahal sa ating kapwa-tao na walang pag-asa. Ito ho ay kapahayagan ng banal na Espiritu sa atin. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ginagawa ang ating buhay na maging katulad ng ating Panginoon. Mapagkalinga na ang lagi niyang iniaabot ang kanyang kamay sa mga taong waglit, sa mga taong balisa, sa mga taong takot, sa mga taong walang pag-asa sa kanilang buhay, sa mga taong merong sakit, sa mga taong ang buhay sa kanila ay walang kahulugan. Kaibigan, yan ang diwa ng mensahe ng bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa iglesia, at pag-ibig sa mga taong waglit. Waglit, ang sabi nga po ng aklat ng Lucas 19, talatang 10, siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga waglit. Bagaman siya ay pinuna dahilan sa kanyang pakikisalamuha sa mga makasalanan, subalit ito ho ang layunin ng Panginoon kung bakit naparito siya
upang bigyan ng pagpapahalaga ang mga makasalanan, upang bigyan sila ng pag-asa, upang bigyan sila ng buhay, at upang ipadama ang kanyang pagmamahal at patunayan sa kanila na siya ay naparito para sa kanilang kaligtasan. Alam po ninyo, ang isang taong puspos ng banal na Espiritu ay ang isang taong may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa iglesia, sa gawain ng iglesia, at may pagmamahal sa mga taong waglit na nasa kadiliman. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang ebidensya ng isang buhay na puspos ng banal na Espiritu ay merong pag-ibig sa Diyos. Merong pag-ibig sa pamilya ng Diyos at merong pag-ibig sa mga waglit. Sana, mga minamahal kong mga kapatid, ay atin pong madama ang pag-ibig na ito na siyang bunga ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Ang pag-ibig na ito ang siyang aapaw sa atin pong mga puso, at kapag ito ay nadama ng atin pong kapwa-tao, ng atin pong kapatid sa iglesia, silang lahat ay maakay sa katapatan ng buhay. Silang lahat ay maakay sa paglapit sa ating Panginoon. Silang lahat ay makakadama na ang buhay ay may kahulugan, na ang buhay ay merong pag-asa, sapagkat nakita sa atin ang tunay na likas ng Panginoon, ang bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi pag-ibig. Sana sa tulong ng biyaya ng langit, ang bungang ito ay makita sa atin pong buhay. Sana ang dalangin po natin araw-araw, Panginoon, bigyan po ninyo ako ng pusong mapagmahal, mapagkalinga, pusong walang itinatangi, kundi pusong nagpapahayag ng inyong pag-ibig sa lahat ng mga tao. At kung magkagayoy, ako'y naniniwala na ikaw at ako ay magiging daluyan ng pagpapala ng biyaya ng Panginoon sa loob at sa labas ng ating iglesia. In the end, ay atin pong maibabalik ang kaluwalhatian sa Panginoon na siyang tumawag sa atin sa katotohanan. Naway pagpalain tayo ng Diyos, ito po ang ating dalangin. Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin, inyong ikinintal sa amin pong isipan na ang bunga ng banal na Espiritu sa amin pong buhay ay ebidensya ng likas ng aming Panginoon na dapat makita sa amin sa araw-araw. Panginoon, tulungan po ninyo kami na magmahal sa inyo ng lubusan kaysa sa mga bagay na may kasiraan, upang ang pagmamahal na yun, Panginoon, ay madama rin ng aming mga kapatiran sa iglesia, lalong higit ang mga taong waglit na amin pong nakakasalamuha araw-araw sa amin pong buhay. Nawa ang pag-ibig na iyon na siyang nagahari sa amin pong buhay ay maging daluyan ng katotohanan at ng inyong biyaya, upang ang mga tao ay makasumpong sa inyo at maligtas din sa inyong kaharian. Ingatan po ninyo ang bawat isa, tanggapin po namin sama-sama ang inyong pagpapala, alang-alang sa pangalan ni Jesus.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: All things new. Hope starts here.

Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan natin, Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa, no? Lalong-lalo na po dyan sa Norte, no? Welcome po sa ating pong program. Pati na rin po sa South po ng Manila, no? Mula po dyan sa Cavite all the way to Mindoro, no? Welcome po sa ating pong program. Siyempre, binabati po natin ang mga nakikinig at nanonood